0: Koutou tai mi ko toi pe lau se ko ni pe hoko ai ta. Polo kala mai ni ai kawako tutuku ko ia ai Tonga High School. Fie fie ke tal talelei a Maria apikotoa. Kau maa foki a lātu o ngorea, ko tui pe Maria o e toki humai a lātu anayangi, te kei ke humai. Kau kou tātai whiwhia koe ke whakahoka polo kalama a e kawakatu tuku a e ako maa alunga o tonga. Malo Maria.
1: Malo pito linta, pe ako kolfa molmole atu pe o ku na toki poa ki mai a lātu o ku ke ihe. A mea whakaeiki pa kou tui pehe ka kine lama mai a honi ka e hoko atu pe a e polo kalama pea koe kamata ak pe a ki roto pa toki hoko atu e na taulotu wafeta mai mo e alo mo e la mare maani honi ta mai e vani o ku mau wafeta e mo wha malo ka te koe I e whainga maarie o e awhakolo a koe ni mau kore a hola o mare maani honi kene tataki a e polo kalama koe ni a e aka tutuku e ako maalunga tonga I ua whao alo ko se Jesu Kristo koe pe ko mau eiki ko wha tamai mo e alo mo e la mare maani honi o ko kore pe mua ke unga o e aki pe a ngahi a tala whakatapu ka kato na e kamata aki a e polo kalama koe a e PMN tonga I e a honi koe aho whao si ulai o e a wafe wangfuru maono pe a koe a whakolo ai ni ka wakatutuku o taitari fiefia ho e kia kotutuku toa pe pe a tatau te fito ki he tau paionia lolohea tulikifanga tupo uniua ko e kalasia o e taiva whaafitu pe a pehe foki ki he tangata ikipareseni whaifekau palofesa na asiri waka uta pe a moene komiti ko e kalasi foki eni o e tahiva valua ai o iloa ko e valutaha valua whae matakoula ko e ahoni ka wakatutuku ko uhia uku kaikei he ni ai tokoni pareseni pea I kai a tokotaha e whainga maari e ki taim no no na e mahi no ai o ku tō muia e mea whakaiki o ki ai e tokoni pareseni pea koia te whahoko at pe e tau polo kalamai a honi ko whaampe I he a honi ka waka tutuku hange koia na e o atu I he wike ua ko hiri ai ngahi whakamalo na e o atu ka koe a honi ko whakaamu pe ke tau hiki me iai ke tau hanga atu ke tau whanonga koe ni te teo koia ai tau wholau ki tonga I he sune o ta ukaha u pe koe wanoa ua fitu ia aia koe whakaanganga pe kuo kutipe he keke toi liliu ka koe aho ua ki he aho ono o sune I he wafe ua fitu e whakao koe e ta ukaha toanga koe ki tonga pe kutipe ka waka tutuku na e tolahi a pito ki motolu na mokau ki he whataha whakata u koia o ta uni aia na e whakao koe ni lolo tonga koia e ta ukaha toanga I e ta ue fitu hiva o api ako aia na e whakao koe ni Inu silani me aho whā ke aho fitu ko ia o sune. I aho no, hiri ko ia ai malanga I ko ia o e tā u. O e tā u fitu hiva ai api ako. Nai whakahoko lewa ai whakataha whakata u. Ai ana e makehe ai whakataha o e tā u ni ko ia ko whakataha whakatoa eni. Ko ia ko e katoa nga whakatoa foki ai tā u fitu hiva. Pea ko ia nai tataki ai whakataha ko ia he koslio lahi. Pea I he whakataha e aho ko ia na e whakamahino mai ai ai ngai whakotu utuu te waki ko eni o e tau katoa ngai ai a osia ko ia ai valungo fulu tau ko ia o e api ako I sune o e tau kahau. A ko e mea mau inga e ua ko wha ke u talanoa ki ai he aho ni ulo aki ko e tāna ki tuku hau whakatau. Tāna ki tuku hau whakatau. I he whakataha ko ia ai ko srio pe ko e HM ko ia I tonga o e katoanga I e taiva fitu walu, e tau fitu walu, na e pāsi ai, ai whakotu utu u koe ni pena e omai lewa ia, ki he whakataha whakatoa ko ia e tau ni, ko ia foki ke whie mao ke ilo lahi ki ai, ai ngai chapta ko ine oktau kau atu ai ki tau tolu mei muli ni. Wi ngā foki e koe tā uni na tau kau whakataha I Ulope, pe ki Amerika, pe ki Australia, pe foki ki New Zealand, kai u maha foki akina tona na ulama mai, pe amatome ki ngai whanua kehe pe. Kai uma a foki ai ka kato to lahi mai ai koslio pe amo e kau me mipa pe me tonga ai e ko foto tu ko ni o kutau hanga at ki ai ulo aki ko project o uia ko project fai mata project ai e ko project ko ni ko no fa mala ala ko ko langa ai clock tower pe ko te foto fo o foki I he api a kope ka o ko whakaamu ia koe project koe ni ke tau kau kotoa ki ai. Pe au ku ikai ke peheia o ku li whakacheta, pe o ku li whakato wako, o ku li tau taha pe. Aia koe tangata mo fifine ako tutuku kotoa pe o ku whakaamu ke tau lau me he tau fitu walu, tau fitu hiva, tau walu noa e api ako kotoko taha kotoa pe tene li ene tuku hau koe paanga e walu noa i he tau e tolu koe ni. Paanga e walu noa tonga. Aia koe paanga ia e uange e au whanoa pe ako e whakaamu ke tau tānaki ki tonga. Tānaki e sirini me muli pe ku tei tonga, pe ku tei muli kai ave sirini koe ni ki tonga koe ia koe project koe ni. Koe project koe ni o tanu pōwia i he aho tāono koe ia o e maina ni. Aia koe i whaka mui mui pia me he ongongo koe ia i he pēs koe ia ai kōsliro. Aia koe peko tau peheko executive committee koe ai kōsliro o ku osi mahino ia ai koe tanu pōu e whakahoko ia e he tahine Princess Pule o Tonga, Her Royal Highness Princess Salo te mafile o pilo levi tuita e ahotaha ono koe ia o siulai. Pea koe ia koe whakafiefia, koe uhia e kua skamata inia ke tau nofope me murini o tau lawe ia to ai ngahi ngāue ko toa pe whakahoko i Tonga, ka mātaini e tau sio pe ave e tau panga e walnoa he tau e tolu ki fe ia. Aia koe nia e kamata no tanpou i he wiki ki tua. Oe mahina ni pe. Pe a koe ia e kawako tutuku koe whamanatu atu pe ai mea ulua ki. Aia koe tuku hau pe koe subscription whakatau ki he fitu walu tau oe api ako, fitu hiva tau moe walu ngofulu. Ke whakakātoa ia koe paanga e wangea o whanoa e ave ia ki tonga ko hia koe whaimata project. Lolo tonga pe ai aota tau pe oe tau kātoa ngai koe e tahi wa fitu hiva. Aia koe project koe ni ia, koe project ina e hau ia pa moe timi koe ni ai Palestine Lolo Tonga, whaife kau toke tā te vita whege mafi, pea moe komiti Lolo Tonga. E taim ta tau pe, tau tala noa koe ia ke tau tuku hau, tau taha, whakata uki e tau e tolu, aia koe pāngai wange au whanoa, ai toko taha. Na e whamanatu mai e Palestine mālolo, pe koe palemia mālolo o Tonga, ka koe lolo Tonga ni, okune maufoki ai lakanga, ko eik ministaya o e potngai mo ui, pe ako peko honorable wakama meiliku. Ai project nei os pasi ia ki mua ai komiti fo o koe ni ai a koe pasi. Na e kole mai ki e ngai chapta koe ni imuli ni ke whenga e ange ha a pasi a taha ua tolu koe uia ke ngawe a ke he whana wako. Koe kono mau i ngā foki o hange koe taimi koe ni ukwhaia e sporti whakakolisi. Pea i he taimi koe ukwhakahoko ai a e whiauhi net polo, pa koe whiauhi a ka pūlu, he lolo tonga e tau mga i whatongia ke kepe o ku kawat ki ai a whanau ako e whema o ke nau whononga tokolahi. O hange koe ngai field trip i he ngai lesson ke ke hango si o ka alafi pe koe biology. Ai a pena ta wanga ki ai e taimi na tau he api a ko ai pe a koia koe i whatongia i e ua o ko whaampe ke whakamaala ala atu pe a fiefia pe ke te tari hanga i whehu i ka koe project e ne ua o tau tokanga ki ai koe hea koe pasi na e imu aia i he whaimata project. Ka koe project ka lahi e ua, koe whinga ai pasi i he wawetaha. Pea koe whaimata project, ke māu ia, koe uia koe taimu te tau whalau atuai ki Tonga, ke he teuteu koe ia e katoanga aho ua, aho tolu, aho whā, aho nima, aho ono o sune, oe wanoa ua fitu o māu ai silini koe ni koe uia koe whaimata project. Koe kawaka tutuku, o kou tui pe kou mou osi mea i pe, na e hiri pe koe te tau katoanga. Tau katoanga na e whakahoko ia me au whā, ke au fitu, te kai ke wholoa me iai ko toi wholau atu ki Tonga, e tangata eki Palestine, pea moe kau whaife kau toko lahi, pea moe kai ngā lotu kotoa, ai nei ka mātātui, ai sa stonga tawa taina, pea hoka tai pe, pea moe konferenisi, pea mono kātoa ngai, ai tā oe uangea, oe lotu whakaristiane I tō ngā, I he siasi koe siri ana, pea nei kau toko lahi apito, mo kina utona nau kaua te ngai he hiva koia, ai waifonua nusila, pea pehe ke ngai, whatongia ke kehe pe oe konferenisi. Pea I he taim tatau pe, na e whakahoko ai pea moe wike hei lala, ko ia koe katoa ngā ifo ke a whakahifo oe hau o tonga King Tupou the Sixth. Pea koe ni, kua lava ai ngā hi whatongia ko ia, pea kua whoki mai a tangata I paresteni, pea nei kāwat kia moe kau me mipa oe komiti ko ia kune tataki e tau ngāo e nusilani, pea koutui pe, koe mahalo pe, a taimi vawe pe I he mahinani, pea koe kamataanga e maina katu u, e whakoko lewa a whata, ai komiti ngāwe, pe koe komiti ko unau tataki e tau ngāwe kotoa pe o whakoko I Nusilani, ko hia koe ngai project pe a tau tolu I Nusilani, pe a pehe foki, ko hia koe ngai project ok mai me tonga eiki. I he koutui koe whainga Māori e ko ia, pe I he wawe taha hiri ai whakataha ko ia, e oatu lewa ai whakaiki iki ke ngahi ngāu e te tau hanga atu ki ai. Hange ko ha whaiva, pe hange ko e ako ha tau hiva. E ko e whamana tu pe whakawaka tutuku, o tau valnoa, pe o tau whakatoa ngai pe tau tolu ia, ai ta o kotoa pe, pe a toki whaile vai wholau ki tonga, pe ko e wholau ki tonga, pa toki whaki mai o whakahoko e tau katoa ngā, ka oki ai me ngai ngā ue ia ak tau tolu, au hange ko e whatata a kieni ko e tau Konistu tone, puka tau constitution, nai whakafo o whokia, pia nai os whakahu o tālia I he Pulianga Nusila, te tau lesisita, pia kua māuia, kana iai pe, ai whanki konga, oe konistu tone, nai e whi mao ke whakalelei, pia tuk whakahokole, vai ngā ue ko ia ki mua, ai wholau ko ia ki tonga. Ko tui koe mea maho inga pito ka waka tutuku, ai mō mea mai he hoa tā koe ni, nā tau lawa pe ke tau Mamata ki ai, e mawhana ko ia e tau katoa ngai ko ia e tau fituhiwa. Na I he taimi ko na e kamata e ngā we, tau tala noa mahi no pe, na e hange ia ko in koe, ko ai ki tau, au ki tau tolu ia o kaka ia mo unga Himalayas, eh? Tau sio ke fupaanga ko ini owa e takilu. Ko e hameu ai ai fufale ko ini ki tau woki ai e mao e silini me feia. E na e faifo ke kole, ka pau e tak paanga ni maafe, ai to wako kotoa pe me taiva fitnoa o a umai ke tau kosi e ngāri whainga maari e pe. Ka hange ku mō mea e nei kai ke lava aia. Ko ia, nai toi wha foki lewa ai komiti o whakataha, pia mo whakakau kau, whai lewa ai kole ki he ngai siasi. Pia nai lava le lei ai katoa ngā koe ni, ko hia koe ofa ai kawaka tutuku, pe ke ngai siasi moe kawa ka tutuku o e ngahi api ako ke kehe pe ia I tonga a waka tutuku I Nusilani. Nau kau mai ke tau piki piki uma whataha o la vai e katoa ngā koe ni. Ko pehe I he taimi koe ni o ko talo pe ki whonua mai ki Nusilani. Ko pehe I he tau katoa ngā koe e fituni ma. Pea pepe ke tau katoa ngā I koe ni e tau fituhiwa e api ako. Neongo pe e ni ngāri whainga ta ahi ka mata. Kana e kaufo ke fōtutu e tangata I palestini. Ko toko nā kotoa pe e iai e whaifikau tene hanga o tataki ai praise and worship. Pea koe tau mua pe ono lotua ai ka waka tutuku. Mona o loto, pea pe he foki ke whakaivia ki tau tōlu ko hia ko si ofi koe ni tau teu teu ki tau wao ko ia ki a whā, wao ki a whitu. Pea, ko e mea whawhi e whia pito ka waka tutuku, neongo pe nā tau sio pa tau pehe, nā tau kore foke ka o sponsa, eh? Pa tau pehe ko sponsa e whia nai mau, sponsa pe e ua. Sponsa pe taha, koe kau taha, pa koe sponsa e taha, koe kau waka tutuku pe a Timarumo o Amarumo South Island. Ka koe sponsa koe ni nane hanga o fufua tokonia e tau ngā ue, koe langi maalie, eh? Pe koe Tonga Health Society, pe a koi mea ufa fiefia ka waka tutuku, he ka paute te wakai atu ki he poate. Oku iai a Mrs. Teresia Tonga, oku iai a Pauline Tuponiu a Taufa. Pea moe tokolahi au pito e kau faifekau, kau wakau toketa, pea moe kau meemi pa koe kau nesi, pa koe ape moe kau meemi pa tau ataina, koe kau waka tutuku. Pea koe Pena whawhiawhia he kouhia koe gold sponsor ia. Nā tau mā uia pia me Langi Mārie. Pia tō lai whoke kau whaifekau a e tau inusilani he seasmeto tisi o au ke whaifekau pule. Koe a katutuku a Tonga High School. Pia mok nā tōk nāu mao e ngai lakanga mā alunga ka koe e aho koe ia. Tō lai taha pe a seasmeto tisi. Kaka ke whakangalo ki ai tokoni na e whai i ngahi seaske kehena na kau mai. E o au ke kau waka tutuku na nau. He kau mai ke e tau konseti ko ia na whakahoko ini ki he ap seasmeto tisi ko ia i o tauhu. Ai a koe seasko e tunga papai. Seasko e tunga papai o ki ai e se tuata. Pia me he tahiwa walnoa waltaha, so sai a tuita, pau ki ai mo se keri tāri, peti, liri peti, peini, o kau mai pia me he, pia mo ki nao tōru kotoa, ia e me mi pai o e komiti lolo tō ngā, ko a nao tangi, pia mo toko lahi apita ka waka tutuk wha mole mole, ke ke ulau hingoa, pia me ai, pia pehe foki, kau mai pia mo e tari mai e kole mbe me he pātele tauhiko ia se askatori kaloma. Pānau kau mai mo whafufonga e mai ki nao tolu ai tali iyo mai tangata ik pātele kai uma ai pure ngāwe lahi pia mo e kau waka tutuku koe apfo. Hiri kone konseti koe ni kau waka tutuku. Na whakampe ke ia e ha fonga ke tau whakahonga i aki nao tolu na nao tokoni mai he. Ai au ki ai e kore tutuku koe ai Toloa, pēki Kuinsalote, siurik tapu mai le fihi, tākui lau, oli ahona, pēa mo apfo o. Kono whakao fōka waka tutuku, he na ea ukoe ki he onga whamuimui. Ko me mea o ngai te pire na tau fuaki, tai totongi, o a uia o me mea o vahe hongo fulu. Ko uhinga koe ha, ko uhinga pe koe tataki ai o tua, tali lotu mai i he ngai praise and worship koe nei whakahoko he kau whaifekau. Whaifekau, kau whaifekau a Tonga High School. Pe he kono whakahoko e tau hiva, pe he aia koe ako tutuku pea e tahiva hiva tolu, pe koe tau kola, Andrew Baker. Pe he ki ono tataki praise and worship koe katoa ngā, ko saia whamosa, pe he kia ana te kia tahavea. Tō wako moia o e hei lala valutolu a ana te kiata, pape he foki ko saia, ko e, Reverend saia, ko e tō wako ia e tau koula. Pea moe ngai tō wako keke pe iloto fale ia, o kia ia e tangata eiki tōkon palesteni, pea koe whaifika opule e foki ko e tō wako, aia koe tōkon palesteni a lātu o ngolea, pea moe pule hiva katoa, maman katoa, pule ngā ue ki he komit whinga paanga, kai umae social committee, a tōkoni kia ia siale moi moi, o e aulola, pea ko lātu lewa me helika o la valu o no, a fia fia apito koe whaifekau pule, ko whina wala lewa, ko iaia me funga kawa walnoa waltaha. Toko lai a pito ki nga tona nau tokoni mai, kai ke ngalo ai kalofia mai fitu o no, Dr. Ivy Beini Puloka, pia mo Senturi Manu, ka maa ki nga tol kotoa, o ku whaifatongia mai, pia me he fitu o no, o ku o kau foki ai palestini o koslio, neongo ku ne ihe tahiva no tolu, kana ne whamahino mai lorotonga ai katoa ngā, o ku kau hia ki he kalofiama fitu ono. Koe ui afoki koe mauhoa ki he tō wako koe ia. Ka koe tō wako e ni ko pehe, ka pauna e whiriwhiri hake pe ko fea e tō wako na nau mau e mawhana taha. Neongo pena e toko lahi ngai tō wako. Ka kau ki nau tolu i he toko lahi taha. He na e nana folau mai me Australia, mai na folau me Amerika. Pea mha ue nana folau, pea me Inglani. Aia ko Elizabeth Harrell. ha mo la ka fola to ko lahi pe ko na to pe na la kamata e na no fo hotere ko na to pe na na fa mo mu mai me hotere pe a e ha ni o ma o fala hia to ki asiria a ko hia ko e si fo no nga mai pe me asteleria si de funaki ko e to wa ko ne tai ba fito no pa ko palestin to tu ku a e ka wa ko tu ku asteleria pe ne henina ane si ka ke lava ne fo la kitonga pe ne si toko to he moenga mamahi ka kawako tutuku ka kumo whanongo mai pa kumo pehe pa ke i hene pia siria o ke hene pia siria to foke to pule lulu ka ko whawhiwhia he kone atame moenga mamahi ka ko uhinga si ene fau mai heni koe whakatau mua ki tonga ke konferenisi ka na ia e palankehe o tua pia whawhiwhia foki koe uhi ako e tau mao e ongongo lelei koe ni kone ata te teo ke ne foke at ke ngā we ia ingahi ako ingahi to wako ke kehe ai whakatau koe ai ngai te pire oa o ke konga whamui mui uhange ha whea uhi kau ki ai ai to wako koe ni a posesi to uhi a koe posesi ulfonua ko taiwa wa nima ko talange posesi whafofu pe na osia te ai e lia ia oi holo iho mo mao katoa alo te nau te pire ki he tolu alo at ki ai pa mo te pire kalofia ma pe pe hei ke to wa ko fu nga ka wa na na le ko na to na te pire na to le fa fa fo fu ki ai pe ngai te pire na to tong he ko ko tiki te na panga te au ni ma no ka ke ka o tu tu fa ga i pe ta to le e ki ko ta tu i mo ta fa la mo ta o fa no a he ta fu api ako kai ke he mo fa ngongo mai pe mo a he ne ngongo ko a honi ko update ya to pe ko tu pe e ba be mai pe ha to e foki mai o kole atu ke ngai to wa ko ia ta iba fitu mo fulu e ke ta o ko ni na u lava mai ke fa ko te ta polo kalama o to ki foki atu a to ta rinda manu atu pe mo pe ka hina lei pe mo ngai to wa ko ia Kristina o tu nuku pe mo ki mo to lu ngai to wa ko te ba fitu noa fitu noa ki he fitu hiva faka malo atu ho mo si po po mai ka ki ma tolu a ka ko tu ka ho tu tu ke fa o se pe a honi e ku ma ha fi fi a ma ke he ko e ku si o ke ngai to wa ko ko ke ka holo mu a ta ki mu a mai a e fine e pionia lo lo he tu ki fa ga tu po niwa ka e ma a ho no ho a fa fe ka o still night tu po niwa a ka ko e Paristeni a apiako ko atele pia matui ko atele utoko ua nao Paristeni na na kaulo ua mai ke re tau katoa nga e konseti si tu toko taha mai pe ae Paristeni a to uiki fafufonga ai mai a atele kako e kaike ngatai ko wai a wai la ngala tu fui a pehekia e se tafi nao a peke a tari tamanu. A kohia ko kina o tolu hangi koe niko o Nightingale Tupo. Ko kina o tolu nana o Palestini mai nato ki mua. Iono tataki mai e ka waka tutuku. Pea whawhie fia e kona o tolu fuhine ne fie maunu lahi a pito ia ke nau kau mai ke whamawhanai. Ai tau katoa ngā. Pea mea ofa mo ho mai taitotongi. Taitotongi e polo, hape ha polo kalama ak mo fie mea mai ke ka holo mua. Pea koko tuka fie fie angai ak mautoro mo e komiti. Pea hangi koe lau o mo osmea e na e ho eksia a e katoa ngā. Ka koe wha fie fie anga e tau sio ki he ka holo mua. Si e nau matea ki e tau apiako. Pea koe tau whonga pe ia, koe tau teke ai kau holo mua, he koki nao tolu nana tā mai fihi, ko tau toki o mai he tai nimi o ku whaingo fua. Ai mau e pa anga, neongo koe taim whainga tā aeni, ko ia koe tau sio ke he ngahi, ningi toto o whahau koe ngai feitu ke ke he, kai whamalo pe ke eiki, o ke o mai pe hanga au e ke tau whakahoko loloto ngai tau ihe, yono mamani. Koe kawaka tutuku, ko tuipe o ku keke iai ha, to yo ngongo te ma wa te ahoni ko fa malo pe mo fa feta ke o tua pe ai kai pe fo ke ngal ha taimi ai to koni ko ia o gula vai ke tau ka we por ka ama ko ni pe a me ia linta ka ma fo ka te vita pa mo ka nga we ko ia pimento nga ko e ta pua ke a pito ma ma o pa ko ia ai ka wa tutu pa lo mo me a mai ke tau por ka ma ahoni ko tu i pe e te kau mai ala tu ngolea ke faka

0: φεσικά κουκόλια τη γυρσάει με ταυλό του. Μαλό.
1: Η ταυλό του. Που το μάθηκε εγώ και μάου τα μάει φοχεύανε αφιώνα. Κοκόε κοε τούι κοε ngai τούι κοε εκεί κοε ngai εκεί. Κοε τούα μότου τάχα αφιώνα που λιακέει αε Αποστολό, Ιάι Μονά, Ιάι Μοκαχά, Κοϊάου Νίου, Κοϊβού Νιβάλου, Κοϊφάλε Βελέβα, Αφιώνα. Έχει καμάου καφίλι φιλιλέα και φαϊά καμάου φαγγεγγέι, ο Ουαφά, τα ομαϊά εφεούγα. Αφαγγεγγέι, αε, με αεφού και ο τούα, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά μου, τα ομαϊά Koi stuk sia tau tai he pia fini mo ha paiat ke afiona si kau ngā ko tau peo e faren si sione pulu ka ma te vitamaka pe fo ki kau ngā ko tau pe o e ngā wen pe pe ke hausi e poni si te vita o fag mo ha paiat ke afiona ke kita apo ki mai kai koe pe kau mo mana tuko hene kolisi ko sia tau tai ko si lolo tanga te fo ki he kau faiako ka ma ai whana wako tau pe kei hoko ai pe ai moto e kolisi ko mea gene hunuaki e mau mui kei kresi ia mo kalasi ia e mau mui ai au fai pa mi taimi ki i tani tina e ki tāpua ku mwhamunu e mai ka kolisi tutu ko tau pe e tapu ko tau pe e kolope na u whanongo mai ki he proklama e kolisi tutu ko si kolisi ko si atu tai tu ke hoko e ngāu ku mau fai ko mea gene hunuaki mau tolu ke mau unu atu ki mua i he tui pe mo e forofola e afiona e ki mau lotat ko hiko se vaniti pe mo e fatongia o i fefini e forofola ku fai hono mo e aki ko hiko e forofola ke fai longa ea ke mau inga e pe afini o mau hopai atu ki o afio ke ki tokoni mai ka aha forofola e pe afini ko mau korea ia tawan ke hifo mai holo mari mano niho o whareha ho forofola pe ka aha whekau ko ke tuku iho forofola tuku ne pore ki mau tolu e pilikimi o mau whaipa me taimi ki i tāni tina. E tāpaku mo whamunui mai ngai mea koe ke au sihe mau lutu vai vai, pake whakata e mau tāia kato, pake whakata e mau tāia u, mau hū mo kore ngai mene wafpe e taha loka sisu kreis, ka koe ha mau whamunui, amen.
2: Whamalo hai pito o whaifkau kui ngāke tātaki tā tōru e tau lotu, kai pēku whamalo ka rin tā pasi, pia mō te vitamaka kui ngāko e whahokohoko e tau proklama i ahoni. Kau whenga maari kui ni whaifkau kui kore atpe mua e ki miniti si meheni, ke ke whai ange mua hatau ki tokon whalau maari e, pia ka hiriko ia te toki hoko atu ke tau ngahi iongongo me he kolistutu ko si atou taiu, ta tau pe mei tonga, pia pamonusilan foki e tau proklama mahu inga ko ia ke mahina ko si ulai ka whanga maari koe ni whaifukau ke ke tatak mua ki tau tolu i ha tau pou pou whakalau maari ka toki hoko atu malo
1: malo David kore mei ke whatap ke a fio e tolu tai o tua e tau loto loto ngā tua koe tamai tua koe alo tua koe lau maari e maani oni paka ukori ke whamalu malu atu e ngai whatap ko tau pe kwa tau tau wafake atu bea mehe wharen ka e talangata i e te au o whai ki tō ma o ka e a tā ke whakata whatungia ma talang fua ki e ngāwe ko hui au ki ai e whewhini e hausi o e paoni pa ko whaam pē ke whai pē ha sio ke le soni o e sapate koinu tau alu kei whamā mani lahi nā tō koni ki e tau ngāwe o ku whai i e koisu tuku pe kai koi a pē ka o ngai potiasi o tau ngāwe pe mi ai ai a ko e le soni ki e Ahoa pongpongi, koe te son whao māman lahi, ko mā tiu wai taha taha vis taha no ke taha hiva, pia mo e ua ni mā ki e tau no. Ai au fuloro ai kai keu toi lau e au le soni, ko whaam peke to'o pē vesi e taha me ai, ai a ko mā tiu wai taha taha taha vesi ua valu, ko vesi pia ko whaam ke whai mea tau ki pōpō whalau maria e whiawhiri. Pētu peke u lau atu pē i he pāke a Multoni, Aia ko mati wa ta ta ve si ovalu ne mo ko ba ko ko va he ta ta ve si ovalu he to no ko no ka to ka ti la be ve si ovalu o be for for ko e for for to to to me fo ma ta e ki ke fu ko kai ne fa no ke ti he aho mo context yo si su ha u ke te au a ki mo to ko to be o fa ga ngo si a mo ma fa si a pe te u fa ma lo lo ki mo to ka venga ko fram ke pupu ka ke ki tron no no e vini ko e fai to koe fai tō ko fai si isu ke o ngalanga maha ke ua, te ulawe ki ai. Taimi nou nou pe, pa te uwhinga pe, koe hae nou nou tahti wala lava, kou tū kumahino pe a reason koe ni. Koe tala noa ai ni ki he ulaki, koe wahe tātahaka pa te mutu kata kome atu o lau, koe taimi koe ni kua mimi tautaha, ai nofo a sione baptizo I plisone. Pea o koe ene, ene whekau na fai ki a ke na ngā koe ua ke nāo ka si isu o talangi pe ku pe ko ia to ta na e ko ia misa ia ai le ai mai no ko ko ia misa ia pe kalaisi pe ka kai na tali ka ta ke ko fi fi uraki ia e ko uraki uraki fai nga ta ia ko ko ta no o e aha pung pungi ko fai nga ta uraki ko fi fi na ia sion baptize ua ko fai nga ta no wa ko hanga si isu o fai fi hui te fu ta ta ai ko nga ko ni ki ha Pen hanga lewa whae ngai whatata mu ngai lea. Aia o kuhi ngai koe kau takiloto e aha o sisu. O a uifo ki he whanua whakaluku fua. O kau ai pa mo whanua e tolu koni o senta ai e ngau a sisu. I he toke lau hi hifo o e tahi kareli. Pe koe tahi o taipili o. Pe koe tahi kena sareti mu mea koe tahi pitata upe. Aia o mi maile pe tolu na waha waha. Pe koe te fito ia o e... O me fua hano wa ko ai fenga ta hano wa ko hanga si su o fua ai ka to ko ya peta mai si su ko fua ki mo to lu pa ilo mo ma ma te ko ma ma ko ya u hinga ia o ko I kai ke hata ai lava I he ngai fi tu ka to ko ni ka wa mo ka ta ki lo siu ai to ko to sai ko foi vesi ko na ulawa tu ko fa no no wi ko foi vesi o fai to o ke si su ai o fai ngata ai u ko ni mu ne ulave ki ai Kaka ulaki mea kutau whiwhiri kei, ko hae huinga kutau ekea e sione a sisu. Kai lorotong ko ia, ko sione ta tau peheni, o pehe e sisu, o kui kaha palofita la yange e sione, ki mua pe ki mui. Kono ua, ko sione ta tau pehe ko nyi, matu ko kasin whakatoto ia o sisu. Temina hawai a mere ko talamai, ai o ngong ko ko tuitu ia, ki e lau maria maano ni, manatu osimahina ono a sione ia Elizabeth. Pea kutala noa fulofulana e fute, na e aka. Ai e kono whamonia, nai osi witness pēa sione mei manawa. Sai, ko sione ta tau pē ko ia. Ko ia eni nai ni hanga ko paptaiso sisu, pa ko ia pēna ne pehe, ba kai ko ena, ai lamia o tua. Ai e hune ave, ai anga hala mamani. Ko fehe ui, ko hea ui ngako mahino e pēge sione, kane toi fehe ui pēa e fehe ui ko ini. Ko tari kaa mō kō kāu mwini hi, o ngā upehe, o kui kai ko uhinga a sione, o kutai mahenu, kai kai mahenu peka sione. Ko uhinga a sione, ke alu ne kau ako, o si o pau, mufana o pau, ke sisu, ea koe misa ea koe kalaisi ia. Sai. Ko mea no wa, koe hanga sisu o fua, ae hanga ko mea na ulawe kia ne nai, o fua I ae ko tau tangata koe ni, pe ilo si su o kui kai sia pe kono faria ta una o feila ko to to mo te ko tatol ka to ko ni to o sianga mai pe chekini ko ta wo e chekini ta o me pa ko ta pe ni ko ki te lau ki ta fora ko hui te to ko ha ha ha u hinga te to ko ko ko ko ta tau pe ia ko no forma bo po si su a e to ko mo fala o mari o a ha ko ni na na to na na mama Nai kaha nau pauni. Pangarewa si isu o whakotuku mai, e vese nā kurau atu. Koe remedy, koe whai to oen, e whai aki, o ka pau te tau puputu, o hange ko sione, pia ka pau ko hangai mea, o tau whehu ia, ui whehu tau otua, e taimi, o ku hoko engai whai ngata ahe, koe mea mantu ko sione, na teke ahe a si isu ia ki aitu mutah. Kipili sione. Kong mosi ilo bimbo ta no ko ya mo uhinga na roa nga bo on o ave ki bisho ne ko ke tu la ve o ke ka ko uhinga ta no tu ka paure wa ko ha taim ye tik tau tolu fa no mai ke program ko ni o ko ha me o ke fe u ai ai o tua e taim mo ke fa ye nga le re pe ke si o ko o ko ko pe fe nga ta hanga ko sio ne ap tai so o ko notari o nai ne utari he ves ko ni Koe konga hano tolu. ko frafe asi su kai ke fie ma wi ke frafe ka kai na ya ko fasia to tai malo pe a ko wi ha ko tu tu ni asi asi pe ko ngai me ke pe ma hinu pe ya ka wi kai ko pore asi su ya ko ni ko ne pore private ko ni ki a fa hinga pe o sia a ko hana silini pe ko hana tu ma he society ika ko pore ko na asi su ko pore ya ke ta ko do pe ma man ke tau hau ke te ia. Pete tau ilo ai malo lo I ho tau lau mai. Hanga sisu o mai ki whakakaukau o e toho koe ango o tau lai pulu I he ngau ilo I he kau isleri. He kai ke lava ha pulu fo au ke toho whakataha mo pulu o si toho I kai. Ko pau, e kai ke lava ke na toho ha ngo pulu toki ako I loa. Pau pe ke toho pulu na e toki ako I pe mo pulu nae o si toho palau. Pea kou hinga eko mai si isu wha tā tāko ni. Ha u kia te au mo utoro ko tō pē, whinga mo mawhasia. Pa te whakamaro loho mo lau maari. Koe pōre ea ki pōpō no nou o e hoa tāni. Ke te tau tō konstituksia tō tai, pe koha tā pē uongsia mea mai ke ki porokalama no nou e pōni. Ka pāre o kaha mea uke whihia. Ka pāre koha isi uke whihia I he siasi, pe koe lotu, pe koe whāmiri. Ko no vete anga taha pē. Tara mai si isu ha uke te au. O te kitu anga koe pe koe taha fuk ngai palo parema ka tau pe, o reo ke tau poto, pe tau toki o ka si isu fai ni ngau ikai. Koe tu tonia si isu mu ha upe mu tohe tunga kona mui ai. Koe ha pe mea ka pau muang hala ha upe he koe foi kia koe ki hono, ke isi hono wa koe whakato mala. Pe tui, pe atari, ai kosperi o whao mui ai ako si isu klaisi ai kosperi. Tako whakafea, ko whakafea ki tau tolu kato pe ka o kustutuku I he I he hefia fini pa mo e programa ai ko istutuku si ato tai mua taha o ku o whanongo mai ke programa ko ini o ku ai ai whaitoo a si isu ke a taha o ngo sia mu puptu pe a mo whehuia ai tuunga oi otua ka pau ke whepaki mo ngai whenga taa ke mo win ka e tata te fito ke lai mea whalao maari ua ka pau ke teke lava whakatomala ko wholofola mo e takate inu tau tui ke ai uki kai ke tau lava o Whatomala I e tik tau tolu pē, o kaneta e ua e tokoni mai e kresi ai otoa. Ko ia koe ongo mea e ngā, ongo parapare mai e ua uhahe tala noa, ka kono vete anga au taha pē, tala mai si isu, ha o ke te awa ki mū tolu koto pē, pē inga mū mafasia. Ai e kui oke, ko kui oke o kumulu, pē o kumama. Ta ko ia e tin toki hanga ako I ki tau tolu, pa umone puna ke, ka ne ave ke e gisi o ngahi fuma ua, tene ala pē o hiki hiri whaki hono uma, tene taho pē ke ofi, a au pē hono maa maa, pē tau tu to tonu maa lohi. Pia whainga fua e whainga taha. Koe whamuia ki programma o te vini. Ka paureo kwa ha ECU ke whepaki muia o tatawa I pia pia kwa haa whainga ECU ke pehekai te lawa e taha ke vete. Hao ke si isu, hao ke si isu, tene whaiha tau whamui I he wafa e tamai moe alo. Mula o maria maani one. Mala o pito te vita.
2: Mala o pito whaifikau sunia haunga. Ono tataki ki tau tolu e tau program for lau maari e kosko tutuku. Ki whatau kei atpe ki mō tolu ka ke mō si lawe I ae whaifikau koe ni. Kosu unia fōki nei whaifikau ia I he siasi me totisi o nusi lani ne whanofo ia I he wanoa taha tolu. Ka koe ki mui ni mai ku oku hoko ia koe whaifikau o he siasi tonga. Pa kosu unia pe fōki anai paptaiso pe ia I he siasi tonga ka koe ia kune hoko I he tau koe ni koe five kau malolo ia ai sias tonga pe aku fa malo atu sunia aku hui ke ta pe foko e kau kos tutuku pa ke fenga pe foko e tau polo kalama o ku ikai ko e kau meto tisipe pe ke kau wesiliana pe ke kau tau ataina ka ko e me a kato ape a ki tau tolu kau wako tutuku pe ako iau pe e fa malo atu e sunia ha unga ka te ko e ko ngana ke lava mai pe ke fonuani o ke ngawe malo hi e siasi tokai manangai o tal o ke kau I he kau ngawe matea ke hoko ai ae siasko ia o tala o nauranga ae whare lotu ko ia pana ke kau he ngawe malo pana ke hoko pe koe five kau o e sias meto tisi ka koe ahoni ko ke hoko koe five kau malo lo o e sias tonga pe au pehe ae wha malo atka te koe five kau pa mo e tala monu atu ko ke ausia aho tau malo lo I he ngawe wha five kau ka koe hange koe poupou wha lau maalie ko ke whai hau ka te awa ki mou tolu ko toa pe ko wha kau ngosi a he ko hui kone I o ke maa maa pe a whaingo fua pe ia ko tau tolu pe ia taulau ahono mama fa be mono fainga ta e tau kau ki ono sino ha mai kau pe e fa malo atu e fai fe kau sunia unga a toi gane tau minite hongo fulu koe ni pe osi a e tau polo kalama kau lot pe mua ke o atu a e tau ngahi fa nongo nongo ko ia ki mahina ko siulai pe moi me amahu inga I mahina ko ia ko siulai pe moi mahina ko in ko sune na tau toki alu ki a mo osi lave I kato ape foki kau ko istutuku ko e tau toki foki mai ni pe me konflenisi a no fa manatu a ta uang yau o ola o lot fa kristiane a I tonga ai na e e fa ia no ka to nga I a ta uang yau a ola ko ia o tu uta e ka misnare a I he fonuan I tonga eiki pe ne ona e kamata pe a no fenga ke fa tu uta a lo tu he ta fitu hi va fitu ki he whanongo ko ia ae kaumis nare ki he whonua ko ia ko tonga pena nau whenga mai pe taha whitu hiwa whitu wa umai ke taha walu uo ua pia ko e ola ko e ni o e whahake lotu ae ko e nga tau katoa nga ia I he tau osi mai ke ni ko e mea bena u whatonga I kau kostutuku ko hunga ko usio hifo I he ngai asenita pia mo ngai miniti ko ia ae konferenisi ke kau ngā au e whakamis nare me korisko si atou tai pena e pena anau kaua e korisko si atou tai hono ave lotu neona e kamata pefo ke tawal tou nima hono ave lotu ki haa moa alu ai ki fisio alu ai ki Papua New Guinea ka goi na e tokfotu pefo ki ae koristutu ko si atou tai I he tahi wa faa walu I he mai moa e tahi neko kuinsa alote pia ko kufatonga I ae ulaki tiko nesi na e kau I he hono ave lotu ki Highlander pia moe kau koistutuku ai ako ia I he kusio koe ki he kau koistutuku pe en kohina e kau ai atu pou tau moe folau fiusati ai ako e pako fiusati pe foko e faife kau ia pe aku ai ai whakafie fia ok mo ui pe ai ngāwe whamisinari koe ni atu pou tau moe folau a fiusati kua koe me mi pafokia si asu esiliana tau atai na tonga hange koe koe ngahi o ngongo ki mua pe aku whakafiefia ana e ave lotu ai kawako tutuku o kawai ai tiko nesi kai ke ngata pe koe ave lotu ufo koe kamata mai koe na e koe kakai tangata pe pe ana iai pe pa moe kau fifine at pe kasi e vai a ki mua kako hui koe kau kosi tutuku kosi atou tai tau tau fie fia na tau kauai I he ave lotu koia ki Highland pe aku atu ai ae talamonu ko hi e toki fai ae tau katoanga koia ho tau aho pe a whakamanatu ai ko tau aho tu laho ko ai pe ko tau aho foki ke aho tawha koia o akosi ka te tau toki whakataha I he hili koia ae vahe fonua I he aho taha fitu pe aka hili ae vahe fonua e toki I kumia e hatau whainga maari e peko e tona ki peko e aho sāpate e toki whanongonongo atu ia I he tau polo kalama hoko ae ako e tau polo kalama hoko I he aho taha walu pe ako utui pe koe aho pe ia e ngari ke whakahoko atu ai koe aho whaafukene o siulai pe a te tau polo kalama hoko ko ia te tau polo kalama hoko I he aho taha walu ko ia o e mahina ko siulai koe tau whataha lahi ia ke te wai kau ko istutuku aho tau aho ko ia kisi atou tai he kua iho tau fatongia ko hui ko e wanoa ua walu ke tau sio ke tau polo kalama ko ia pau atfoke a kore wha mole mole ko hini kua maumai ai wha matala tonu ko ngana fai ai fula watu ki tonga o whanongo I he ngahi whamatala ai komitia tau tai ki ho tau apiako pia moe langa whakalakalaka pia moe projeki ko ia nā tau teu ke hufi ko ia I ho tau tau fitu ni mau hange ko ia nā e toloi mai pia ko eni kua kamata ai langa pia ko iau atu ai kore whakamore more ko hui ko e fu more lahi nā tau amanaki foki ke whai e ngahi ngā aue ko ia pia ko whafufunga I atu pē ai si kore whakamore more aki nā utolu nā nā utokanga neongo ko e more ni ko e more lahi whafam pē ke whakahāpe tau ngai whihala aki ko toa pe o kai ke uloto ke tanu ha ngahi whehala aki hei koe mea ko toa pe ko pau ke tau o faraha ko hai uhinga nai kai ke lavai au tau fatongia ko ia pa ko hai uhinga nai kai ke faka kakato ai pa mau inga pe kau ko istutuku ko eni ko mau pau me tonga ai ngai whamatala mahino mototon ko uhi ko faka mole ko mole ko ia nai hoko ki he tau ngā ue pa ko ia e ku atu ai ai ko le faka mole mole kau ko istutuku hange ko tokoni ko fai e fai fe kau mou hau ka te au aki mou tolu ko toa pe he ko tau ongosia ko tau mafasia pe ko tau hela ia pe ko tau mapu hoi ka ko hui ko tau fai no hi noe ni ko fai he tau le soni ko ia ki a pongpongi ke tau kātaki pe kau ko istutuku ni ongoi mapu hoi mo e tau hela ia hono sino hamai ka ko hui ko e ngai taha pe ia ngai ngā ue ke tau whakaton tonu ai tuku ke tāki mua ai eiki he o tau ngahi i whatongia ko toa pe pa te tau ongoi pe tau tolu o ku maa maa pe ai tau ngā ue whakoli stutuku a tau tolu he o sino hamai pe ne ongo kwea i hake mohifo ngai pe au ke eke pe a tau whetau raki mo e whaingata a ka ufa amu pe ke whahatu pe ke tau whatomala ko toa pe he ngā ue pango pe amu e ngā ue hala pe amu e ngai ngā ue tai to tonu ko tau fai ke tau ngā ue he ko hui fie mau pe ke tau ilo ai mea koe u to tonu ka wako tutuku pe a tau whanonga whaataha pe he ko tau tāki mu a pe o ange koe moto e a pe a ko ke kalaisi ia pe mo kelesi ia e tau mo ui pe a koe taimi ko u kalaisi ia e tau mo ui pe a tau ngoi pe tau fon kelesi ke fai aki a e tau fatongi a ko toa pe ko ia koe whakahoko at pe ia koe tau ongongo to tonu ia ki ho tau u fare whamanatu na tau amanaki ke tau hufi e ongo tau e ua ku osi pe a koe ia nai ke tau ofi ka koe taini mi ku hoko at e ngā ue pe a ku langa atu e ngā ue ia ke whingai ke whakakakato ka kou tui ko hono whaka kato e tok whamahino mai a mui ka koe tau ngā ue ni kua lere pe ka tau teu ki ho tau aho he maina ko ākosi pe a tau tala noa ai ko he hākoa ai kifoi uka mea mo ai kifoi vāpapa ke toi whalele i aki ai mōre ko eni na e hoko ki he tau ulaki i whāwa e whangai pe koe lau kai kai ke ai e whāwa e ko sisu kalaisi i he tau ngai ngā ue ko toa pe e si fa ko toa pe ka ko eni ko tau foki pe ke tau ai e tau maratunga pe ko eni ko pau ko fa papau ia he konferenisi ko pau e ngai ngāwe ko toa pe ko tau alu i matangi molelei pe ko ia i ko e tau whanonongo ia ko maumai meitonga a ki he mahina ko eni ko siulai ko e aho ni pe fokange ko ia ko whai atu e nau kātua ngai ki nau tolu ai aho ai tamatui ane afi he aho nia ko hui koe whamanatu ia ai aho whahifo e tamatu i he aho whao siulai koe whaife kau pule foki koe ni ko hoko foki eni ai nusilani foki ko alake Frederick Feck koe skeitari lahi foki ia ai si asue siriana tau ataina tonga pa koe kolisi tutuku ia oe kolisi ko si atoutai koe ne tongia ai fatongia koe whaife kau pule leo leo ia oe si asue siriana tau ataina koe ni o nusilani pa koe palesteni pe oe si asi toke ko Palestini esi asi ko te vita kloa ia havea ko ia pe o ku pure ko iki nusilani ko Palestini pe ka ko Palestini pe o ku faife kau pure whakakatoa ke si asue siriana i nusilani ka ko faife kau pure leo leo ko Frederiki ko taha ia e kau wako tutuku o e kolisi ko si atoutai ko ia pe tau ngai whanongonongo te tau tosio ke tau ngai miniti e toki o atu whakaloto whare pe tau ngai whanongonongo whake ki tau tolpe me tau miniti he utoi pe tau ki taimi ke whai mua e krestuku ai tau faife kau pe a ko ia e ka tau toki hoko atu i he aho tahawalu ko ia o e mahina ko si ulai pa ko whamalo atu rin tapas ka pe ka te vita ho moto e whakawa e polo kalama nei amanaki pe te tau tāpuni osi ai pe ko isi tutuku ko si atoutai ka koe maaloho no toi kore ki a linta pas ka pega te vita maka ke te whaava mai mua ke fai peha tau lotu whako istutu ka koe ko kore atu fai whakausunia ke whaos mai mua e tau lotu pe a tau keresia i pe koe lava ia e tau ki porgalama i au ni o whaatu ka ki mouto o katoa
1: Ia maro te vita tai ki tau lotu e tu au mau tu e whawhitai atu ko vi ko i kuna mwhatungia o i pia fini na mahufu kina atu ke afiona pe ma wilo pe kai kakata ma ngau pe ka fatungia ka pau kai te ma momo ya tu lang langi o we pe gloria o la wikoma pe ta ngat ha ke ta pe mo lamine matante ke o we gloria e ki ma wete mo kon fa mo mo ya to no no e ma u fa fatungia hange ko e pomatala ku fa no ko kai ka pau ko hanga to no no e ki uta pe fa to o ko fo ke atu ka te ko si su pia koko e mama e mau kavenga pati ke toho e mau kavenga ke te koe pia mau tolo no mama kaya au no mama fa e to ta pina mai e hosi o bonis i te vita kata ufa pa pia fo ke rinta ka ma si te vita maka ka ma si si ane pulu pa mo e fakata o e fatongi ani ni ango hange ma u fano ke tala fitu ta ki na e ai ke ta puni ka guto e fakata e afiona ka koe mau lutu ia ta pua ka mai kina tolo ko na ufa fainga maari e re te oko ni ko hui ko kosi tutu ko kolisi kosi a tau tai e mo hapai fakalu fua tai pe hange ko lot na fa ani nai kolisi lolo tonga hono tiu talahi hono pure ka ma no ka wako ta pua ka mai afiona amana ken ke mau matuku ka koe mau lutu ke malu iha ke mau tolo pungpungina monunga hi folo folo ma hapai ke afiona taki hola maari ka mau mumet pake tuka mauta poki pake faka katoa e mauta kakatoa pake faka au e mauta au kuhumu kore ngai miani he nongo hata wa tuwako sisu klas kola he tamai koe tuwako tau tamai fio himu lau maari e maani oni te mauta koto pia o nga hiri kai faibio tai ngata amen
0: amen toko fa malo atu faifikau malo apito la veleta programa pepe foki sekretari malo te vita lava tau foki mai pe angeko meo ki lave koi kiai o se wike ka au foki mai ihe wike hoko mai kaje kuatu e kufamalo kakimua lava koi ya fatongia o tani malo apito fafikau koi tataimi toki miniti ua koi ni pate watu aipe e fasikoni o taitari ake tau programa koi ya ihe ua koi tau kloski ya seheria ki tau ongo malo

Koi tataimi to tamini te hiva ki he fa. Hoko fa ke programa ya a kolisto tu ko e kolisko tu po e fa hoko atu ya e fa fe kau a alipate uhila ko sekretari a kolisto tu ko pe autogon be ki ai a motuan. Koi ko kolpe fa nga mari ko ni ko ko ni pe a mei wearing a toni ko fa siko na to ko si pe a mafret ka fus mu a to ko le mai pe a mei wearing a toni ke oange mu a Fasikoni ofa anga mea Fred Kavus. Pea koe taimi koni oku atai ai tainimi e lawa lewa ke uhanga o atu ai kore Fasikoni pea mei Wellinga Tony I he fiafini. Koia oku o atu ai Fasini kia te koe Fred I tohuni pea mo o kaunga aue mo whanongo mai pea mei Wellinga Tony I he fiafini. Ko e ofa anga ana ma Fred Kafusi pia ma aki mautolu I he pungpung pia ma alo mu a wha atokoni mai a kautaha ki he program kawini I he kautaha na na ufa a sponsor a ngai polokalama I he le tioni I he kuo hiri. He kone alo atu peni a ukoi ke ngai taimi koia ukwa inga I mate mato nga kuhu mai e kautaha koni ka koia koe ofa anga ana Fred pia mo kaunga awe kua pia ma aki mautolu. I he fiafini. Malo.

0: koi tata mi ku to e ta mi te ta to ta mi ta ke fa pe fe ka ku ko ra tu ke te ko e ke fa me e pe ta lo tu a ospata ko ko ta pe ta por ka ba malo pe fe ka ki an mi ti mai ka ke ongo mai ka ke ongo mai ole a e fe fe ka ki an mi mai ka ta ki
1: Uongo te vita?
0: Io, io, kona kon toki ongo maina, malo.
1: Ia, e tau lotu. E tua mohu alo ofa ai a Fiona, oku mau fawfetai atu he fiafi goeni koe mau whainga maarie, ke whai ai e mau whepo talano aki, ke ngai me au langa hake ai, a e mau mo ui, e tau tau te fito ki he ngā aue ai koristu tupu, ai korisko tupu ui Aotearoa New Zealand. Ma o whamalo atu ko hiko e whenga maari e o e reti o ia te vita ka o mai ka o ngā ngāue o e nima tolu taha ma o whamalo atu I he whakakoloa pe mo e tāpuaki o e ngāue kuna o whai pe ma o lawe munu ai ki mau tolu a e ka o ngā kolistu tuku o ma o hanga atu e ki he oa kwa ni ki ke tāpu kina mai a e polokalama o e fiafini a pe foke e ma o manatu atu a e ka o ngā kolistu tuku toa pe e ngā I tapa katoa pe o New Zealand, o kuma u lotu ke whakaua tu ke ai, ai ki lotu vai vai o kuma u whai e hoa koen. Tā bua ki mai si ka inga tonga katoa pe I he ponua kuma u whetā utu I ai Aotearoa, ka pe ke ngai whamiri, ngai siyas, to mai ngai kupu katoa pe o kuma u whekau aki, o ku whakawhekau aki ki Mautolu e reti oni, ma u kore atu ke ea uatu aho o tā bua ki, pe mo alo o wha, o whakakoloa aki ki Mautolu, I he fiafi koeni. Mau momoi atu e ngā weni ki a Fiona, pa ki tataki a ki mau tolu, pa mau lotu yoku whae huafo a sisu klaisi ko mau eiki. Emeni.
0: Emeni.
1: Taitai lere I ki mau tolu a e kau ngā kulistu tuk kotoa pe, mau lava o mea mai ki he tau polo kalama. I he fiafi koeni te kei ke ke kakato mai ai kau me mipa e komiti a kolistu tuku pe me I tonga talo e tolai kau wholau atu kia e palesteni kau mai tokoni pe mu ngau tolu e kau whaifkau ma kau whahofonga ko kamata pe ke nau whoki mai pe me he lava atu ki tonga o whakahoko ai ai katoa ngā e whamanatu o senturi tau wangiau e hake ai lotu I tonga pe a kai he fiafini ku mao e whainga maari o te vita ke ma popo tala noa pe ke ngahi u kawi ngā ue a e kolistu tuku tata te fito ki he mahu inga o no whakalere e komite a kolistu tuku pe ko e mā maloa rugby tournament a e whiahui akapulu I he whonua ko e ni na kai fuke lava o whakahoko I he tau ko esi ka ku whai e whakutu ke whenga neonga lahi a e whimo I kina I he ngahi ngā ue o whai ka e whaibe whainga ke lava o whalere a e tuna meni I he tau koni, he toenga tau koni ke whainga ke lava o whakahoko a e whatonga. Koko taitai lere I koe te vita I he hoa koni I he polo kalamani e tā pōpō tala noai o whelave I pia mo e tuna meni he tau koni. Malo te vita.
0: Io ko ufa malo atu whaifikau e ka ko sikeri tari whokeni a e koristu tuku, a koristu tupou I he whainga maari e koniku ke tuku mai whakainase ake motuani ke tā wakai ange o hange pe o kulahi foki ngahi whatongia o e koristu tuku I e whonuani hange koniku no whotu ukoia a e sipoti o ia e komiti I he sipoti e whaifikau hange koia ko e ifi o kua e komiti ki he nau a tokanga I e ifi pe a koutui pe e to iai pe, e whanonga atu pe, e to iai pe, ta mo ngahi whatongia, ke tau a si o ki ai, o ku elerei ki hene tu ukoia a e koristu tuku e whaifekau. Ka koe mea mahu inga aini koe uhi, na amanaki foki hena I kaike lava fe au hi koni a, e, a koristu tuku, na na a whakalele koia a fe au I akapulu, I he tau kousi, tana te tolo I mea ki he tau ni, pakone au mai koe ni ki he tau ni, oku toi tolo I pe pehe ko I kai ke lava e whaifekau. Kako tu I pe koe uhinga, koe sekeritari koe o e aka tutuku, pe a kuia I pe a uhinga ene tolo I pe a ko tu iku ke ma upe a nga hi a uhinga ko ni pe a ga ko ni ma uhinga fo ke ta fa ko ni ve ve kau e si ko ni uhange ko ni o ku to ko ni mai leva a union a kapulu ko a o ka ni ni ti hono fa kalele ko ya a fi a uhi ko ni i nga ita u ko hiri na na uhanga o mai a ka fa ka mau ki fa ka mau eh pe na na o mai pe mo mala e ki he mara e koia te whai ai a whi a uhi e whai whikau. Koe pe hange ko ni nau toko ni mai pe, pe a mahalo pe ha au sponsor pe koe ha ma mea o toko ni mai ai whakaseniti e ta whako ni. Kau whoke hange kia te koe koe ha ho wakai koia ki he ne tuu atu koe he tainimi he mahino koe pe he o toloi a whi a uhi e ta uni whai whikau. Malo.
1: Bueno, pito te evita, eh. Na coi tola fo que coi five cow fo que a five cow fo do fili na moa. Coi fo que na ne tokanga la ya pito o popo be mutataki ai komiti akapulu, eh. Pe coi fo que pe amo no ki foha ko at naisa. Na oku coi fo fo ngai a mi he komita akapulu ko akalani. Na ne tu waha a he whetala noa a ke waha a he komita ka pula a wala ni pe a mo e komiti whalere tunameni koe ni a e mama loa a rugby tunamen koe tokon lahi a beto at naisa ki ai. E tau ko si na e ui he whekta ki ia e suni he koe whea hui fok wha whai i he taimpehe ni ia koe osipoka si ulai u kamatai a kosi a e lere koe a whea hui a ka pulu. Pa kohin e ui a e whekta ki ia a e Sias Wesiliana tawataina tonga, o hiki ai a e whaifkau a fotofili, o ngā ue ki tonga i Plehake, pea lahi bemo e ngahi u whemo e kina mo e me aka ko hiko ia na ne tokanga lahi ki hono whakalere i he tau kua si. Pako hina e whakatu bage ai hoko ai ui e whaifkau ke whaiktaki, ko ia ne hange koko u ku ta e tau hi ka e movete whangasipi e te vita. Pea whaingata, pa toi hoko foki pea mo e hiki atu ai whaifkau ko ia na e seritari he tau kosi, toko na seritari a whaifkau veito monsi ufanga, o hiki a ki Hamilton. O e ongo whaifkau ia na na drive lahi ko ene ko miti a ka pulu, pea na toko na lahi a with whaifkau a veito moni ki hono kumi e ngahi fanti, ke toko ni mai ki hono whakalere ake, pea mo hono ko ngā lahi fok te vita, ai kumi ka sponsor ke tokoni ko tu na men o ki kai ko palo pare mai nga hitimi ko hi ko fai po bo a bito a fi ka mai nga hitimi ti he ki fi au hi ko me ala hi ano kumi o sponsor ke na tokoni mai ke nga hit pare te auto po bo le rei mai fo kan ko na ke la vegan nai ai ko mi ta pulo o kala ni ke fa ai mana koa o e akapulu hono whakalere he kakai Pasifiki, ke kuhike ke i tokoni begi hono whakalere o e akapulu. Na e whai e kore se nite he tau kosi, na e whakafonga na e whai e whaifikau e veitomoni si ufanga, o whai e kore ki he ki he taha e ngahi u komiti ae unau tokoni o funding ngahi u community project, yeah? Ae au kunau tariui e u komiti koe ni ki he potunga au e Indian Revenue koe anusila ni Department of Internal Affairs. Pena e maumai e tohi, na e whaihe whaifkau e kore, o kore mua ke toloi mua, koe ke lawa he tau kosi ae tuna meni, ka kore mua ki he ke potunga aue ke toki nefie mao mai ke oange ripoti koe ki hono ngawe aki o sirini e. Na e mao mai mea e panga taha mano. Ke sisi a bit pei e se ni diha koe ea te vita ke whalere aki tuna meni ka kata. Kana nau kore mai ke oange ripoti koe ki hono ngawe aki sirini koe. Ka pahe kai ke ngawe aki se niti koe mao lewa ke whafoki ange ai se niti e. Pa koe na e whai e kore kia e whai whikau pa unau tuku mai ae ai taha fitu o tisema ke ko ngata anga ia ke spend ia ngai ke make sure ku faka nga we e me faka nga e asilini na o mai ki mu a he aho tafitu o tisema. Aene tō peheo ku iai ki i o kwai ki ho atamai pa me he i māma e pai ki whātua merie. Nā alau pe ke, ke te whai ange ke uki ha whakataha ai, ai komiti ke sio ki hono ke hoko atu. Ai whea hui akapulu. Tata te whita te mini whoki i he whaa e koe niu ku lotonga tua atu e tau timi akapulu i tonga ki i Europe i he taimin. Ke hui ke kei tau tauhi pe ko hui ke tau whanau ke kei puke puke pe ai manakoa o ngā ueni. Ko ki whamatala pui pui tu pe te vita ki he taimin. Ai tari ka reo ke whoka atoa mai ko miti lahi me i tonga. Pari steni ka mai toko ni mo e toenga ka maulakanga. Ke te wha whakataha ke sio ki hano whakalere o e akapulu i he toenga tau. Ni ko hui pe ko tau whanau e. Mahalo.
0: Io ko fa malo atu e fefikau e malo apito ho fa mahino mai koia e te faki koni a hono toloi pa mahono to e faka kaukau i koni ke hoko atu pe a fe au i koni a polo kalama i he malu malu pe koia kolistutuku ko e tafako ke lave mai koi ki ai a seniti koni oku o mai a ku mahino fe ma ke nga we ia ki mu a ta fito ti se ma e
1: pe a
0: ko ia fe fe le va ka pa we pe ke ta e tari nai ke te va kai pe ka pa we to lo i pe ka tu ku ke to ki nga we a ki i he a ta u fo o ko me a ko na ku ke hanga tu ku mai ko o tala mai o ku fie ma u ke o ange whakamatala a pa anga na yai ha seniti na o se o mai i ta go si ke nga we aki pe ko tok senit peni o ku fie ma go ke o ange ai fra mata la ki ai ani ku tau ke i puke puke ko hi ka ke lava se au ko ne ta uni e fa ka malo
1: ko fo i te to i seniti pe ni o ma go ta mini e ai na e na o mai fo i seniti go ni ko fo i ko fo i pa nga ia ke tamata aki ai ko le seniti mo me ke ka sponsor e ka kui koe wa ania ngai o funding o nau tariu i koe ki he Department of Internal Affairs pa ku koe tutunia me nau tolu koe kore mai koe hapaanga ke o mai pa pau ke o angere vaia fa tau ke taimi koe na tutuni ke whakahoko a ke aisilini koe ya pa ku pa ne tukwhaere wa koe kore he whaifikau ke toi tolo i mai mua koe ka whaafenga e tauni ke tukwhaalele e tuna meni pa koe nei tari mai, nei tuk mao mai i meiri koe ni he au tolu noa sune, pia mi he potunga aue koe nei internal affairs, o tala mai u kunau mesi mai, ke extenti ai ripoti ke osiange ki au tafito ti sema o e tauni. Ai koe mena e whai ki whakaukau koe ki i whainga maari, na saiange ke whakahoko ae mea, ai tuna meni he taun e ko hi ka e he ko ko to mai se niti me ai
0: ko ia e
1: ka i ke oksai an e hono nga o e o no foka foki ta ia ha me ia
0: ko ia e fa fa ka me le nei foki han e ko ia ko ke me e ti peni foki eni pe ma ha ha tari a o kalan ko hi ko ka fa ma u pe mo mala ko e ti peni le va pa me ai ka moni ke o le ke foki mai palestini pia moe kauwhorau, kauwhaifekau, toho lai kouhi ke whaha a sio ki ai, pia moe wakai. He kurerei hono ngā ue i, kai owe whakafoki. He kono uhi ngā fokieni, te tau ngā ue aki he tauni, pia akua ke tau fo ou, te nau sio rewa, pia kutotonu ke toi hiki hake, pia kutotonu ke toi. E tipeni a mea kotoa, kukumahino pe, e iai e resisita ngai timi koe kau ke whea ui, e tokoni mai fokia ki he pare koia o e whea hui, pia pehe foki ki he hange koia, koe hū koia i he matapā, ke tokoni ki he ngahi pare, ngahi whakamore koia, ono whakarere koia a e whea hui koini e whaifekau e.
1: Mea mauinga ke lawe ke te vita, a mauinga koe ke whakahoko e, koe hui he kono whakahoko koe o lawa lerei, kaku makatunga lelei le vaia ke toi whai koha ngahi u korepaanga ke ngahi u funders o ku mahino na e lava lelei hono whakalelei pia successful ko hika na o fia fia ke toi toi o mai. Pe te mwen whakafo ke gwen go kai ke lava, e ki tu u toi whai ngata arewa ki he kahau, ke whai ha kore atu ke ngai u whandais ke na o mai, ai, ha toi tokon whakapaanga mai, ke ke whakalere aki ai, kai ke, pa koe lai taha o ngai u sponsor, na nang tokoni ki he mea, ko e tokon lahi a ko e kore kore na e whai halpe ke ngai u business tonga he, o na u kore mai ke na u sponsor a e pataha ngai u pare he, e, aia ko e mea rewe whakako ka bai whai whakataha ui ka au, e whai rewa e ulaki ngā u e uluaki ko hono o ka nais hangi ko mea kona o ke lawe ke, pa o ke whaha whetala no aki pe mo e komita ka pulo a o ka lani, e, ke sio ki he, ko hea e na u, e na u, e na u pai tūtū ni ko e whai mai, pia toki lawa rewa ko a heti mea e, ka ku whai pē lotu mo e whakatua meri e, whakatua meri e ko hi ku aonga o pito ke tau whanau ai whakalere ngai u tuna meni pe he taim pē ni ko koe he. E kai ngata pe he taimi u osea ngai u tau whakakalabu, ka ku i waha a koe ni ke osea ta u kai fuk whaiaha ngai u te whi auhi whi whi ke wha whai he mea e.
0: I o kumahino ka te au e whai whikau e, ka ko uhi, ko taimi lahi foki nau kau hono, hono whakalele koe ni a whi auhi pehe ni e, ta tau pe a e siu taka, pe a pehe foki hoa au mai ki he, a hono whakalele koe a e noa pose, na aku kau pe ai, pe a ko whiwhia lahi au, i he, e se niti konu ko mai koe a koe tola ta mano ke tokoni mai. Ka koe mea koe o kou tokanga koe ki ai, sai be koe hinga ke mahino pe kia ki tau tolu. Ai anga koe hono tufo tufa ini. Mana tui koe pare ka pare pehe mai, sai koe pare uraki e tola ta mano. E tola ta mano. E sai pe ia ka pau uhu mai ha pisnisi ia. Ka koe fwishaniti kone hono o mai koe ni pia me interno la fea e whaifekau. E lakang ka nau tolu hono o atu koe ripoti e pehe. Sai, ne to o tola ta hafe o ka uia he pare koia ki he mea. Ne to o tola ta hafe o te nau si o rewa tana isi e se niti koe na o mai e. Ange koe mea koe na ulawe kai ki mua. Ke tau to hiki hake he tau fo ou. Te mana tui o ange koe ni ka pau. Na e hamo hamo sio koe ke whakamore i he kuneongo pe e hamo ha ka koutui kaike umau ke kau whakamau pe oange e unionia a okalani hanau ki ikoha pe hange koe mala e kausai pe whoke ngai mea pe ni koe hui koe okalani te nau a tokoni mai e tawa ka koe anga pea e busio koe mea toki mea pea komiti hono o hake ka koe ngahi tawha aki ia o kutotonu ke tau toka ngā i lahi apito ngai tawha aki pe ni koe ia koe hui pea moho no whai koe whakamatala a paanga hono ripoti koe a ngahi mea koe ni ke tonu pea mo mau ka tau sio kai he aluia e toi lahi apito a mea tokoni mai ia koe ia e whaifekau ka koe ku koia ka koe ku si o koia ki he tawhaki koe ni au e o si poti i hono lere aki i mai koe ni ta pau te ahi ha a mea ke toi tānaki mai i tawhaki koe ni o whekau aki mo si poti kou hi ka tahi ki ange ki ha a kaveinga ta malo
1: koe ka vai te tahi ka kaveinga ta koe na ke lawe kia ni nai ke ngai u mea ku whakalere e koristutuku koe tu koe tai mini ko si lava ka kato lerei hono whakalere o e aifi koe maa maloa pea oku maa umai ngahe use niti u kore fanti o toko ni mai ki e na u mea ka koe konga lahi mu mei fua pehe e maa maloa brass band mo e ngahe familia e whanau mo e mo e nau tolu pe u fan race pe o fe inga ke kava ngahe u whakamore u kau e a isi mā maloa, u mea ko tāpia u kau ki he brass band, u kau apito he mamafa, ko hifu ki ko e mea isi o ku ngāwe aki. Kau kuia e tokoni lahi au pito, ki he hangepe ko mahu inga o kau whalere o e sipoti, Akabulu, ai tokoni ki he tau whanau tare niti he malai koea. O ka tau bea mo no me tokon lahi he te whakoni ai mahamaloa. Pako whakamalo lahi ki a Kalino ka o Maalangi mo toenga ka o me a tau mani unau mao hawahe ki he meau nau whai agbe a e nau ofa ki he ngā au e gau whai. O ka hepe mo ngā hepe o project ke heia o ku oku faka amo o stuhu pe o faka mohe mei ulu, kau fiema o ai whare ia, ke lava o sentaki ai, ai koe mea kufai ke ai ngā ue koni mo visione kufai ke he kumi koni o e senta, ke lava o faka lere mei ai ai ngahi u program. Koe lo tonka inta mini, to tonka tatongi pe kori stutuku, ono haia o e whare ifi koi o ne hanga, ke ngā ue aki e he maa maloa. Pau koe ke maa maa hono haia, ai ko ki panga nga o e o ma o ko e he Kristu tuku e nga a ho ko ya o ma to ko ni ko ki ai pe mo e fundraising be ma ma lo ka ka pai ya ha senta le le e lava me a falere me po lo kalama o e ai fi e to lava leva extend he ko o community services ye o ka ke he ka ke lava ya falere he taimin ka o ko ya ha senta le le ke falere me ya ye ange koen koe tau pariste ni fok koe oku I he mara e koe oe health toke tāhe a Shaktakau. Ok tein pae mo e ngahe uwhainga maari e ia ke lava e he e koristu tuku whalere ha ngahe mea whelawe I pae mo e mo ulere I. Ka ko hi uke whema oe whare ia ke whai mea I hono whalere ngahe ngā oe. Pea koe pae mo e ngahe uprokala maako ke tokoni ke tau community ka ko hi ki he lere ke kaha oe. Pae mo e mea e taha te evita. Oku ko sio lo lo ago ke senda na fai peni ta no he ke fai ka hena lo pin filise ke lava o ya hanu fo anga ke si lava mai ha ta u fa na go me ngai a bek nik teknikari go itonga ka ta fitu ki e ko risko tu ko ke no lava mai o provide accommodation ni he fai senda go ni ka e no lava o provide mai he ngai hange go MIT mo me a scholarship ke no mai o hoko atua I New Zealand. Aia koe kawe ngā ia mo e viso ane ia o ku loa loa lere ke lele loa loa, kau kai ngā u mea heka ke lava whaka lere tai mini ka ua kua. Koe mea kwhai ai ai uki uki kua si ai e tau senit kua kamata whakavae, kau ku te whai whenga paanga, whai hasi o ki ai he toi ngā e tau ni, ke te whai hano tātānaki o e repā ke tū le rei, e koe lahi angi ki repa koe sai ang eia ai whare koe e lava o whatau, koe hi ke ngāwe aki ki ngai o polo kalama koe ni ki he kaha ue. E koe sen tāfo koe ni te vita ufai kia si o koe koha mea beia ma ai koe stutuku, ka koe mea ma ai community, ke tokon lahi ki he mea ai community koe koe. I he ni, pa kai ngata I ai, koe hi poka tau tuu anu sila niu tau tuu loto loto, he whehoko taki o Australia, mo iu lope pea mo Amerika, ki he mo e tau kau koristu tuku, e lava hoko koe senta, ke taitari ki aia tau kau folau, lava mai pea me ngahi I feitu umuri koe ni, ki he tau senta koe na koristu tuku. Koe koe sio lo aia, ka koe so te miria ki he nou, koe whinga e tau tuna meni, mo e whalere koe ni oe mea e mamaloa, ka ku whai pea ngā ue mo e lotu ki aia ki lava e tau Tau senta ki hoko tu gai langa ngā ua kufai, e?
0: Koe, ko whamalo atu whai whika ui ka ta taimi, e? Koe peta minite ua mo. Se koni. Koe, moone apito mea ke whakatano fo ki ae whika waki koe ke whinga e ha senta. E kai ke lava ngā ue ia ta iari ha feitu u ke whai mea e ngā ue, e?
1: Koe,
0: mea peta ke ta wako ai tau sio ange. Ha mea kula vai. He ngahi matakari lava ka wā moa ia na fusenta, lava pea moe ngahi matakari koe lalotonga mo mea. Koe, ko tui pe, o kai pe ai mea ki whihalaki a tau tolu, koe hui koe ke tau kore ki council e whaifika. Ha kere ke tu uai. He kou maari e iau he ngau e kau sotia tutuku. E alue ni ia e kere ka sotia tutuku. He kuria e taimia kuna unga awe na tol tokoni ke kaunsolo hange koni ko hono whakamaa koe ngahi vai tafe. Ko hono tō e a kau koni he vee hala. Ko ngahi mea ia e si o mai kaunsolo ok tau. Ko mea ta, tau whehu ki whange ka tatolo. Hamea kula vai ngahi matakari ako mao nao kere otu wai hona ngai me kakai ki tau lava ko ko ngai me to tonu ko e kuanga e bakai ke tau tala noa ke fahinga ko o kuna ngai pati ko i fare area ke na ke na fuka hu watu ngai me agoni tanga talere ya pita kapau e pehe ke tau kore kapita ke ne fuka hu e tau tangi ko hui ko tau ko tau community ko tuia e talia e pita a e tafa agoni ko ngai fou ngai ya ke tau sio ki ai e fa ka koi ko tatai mi ko ko re ka te ko ke di frau si mai reva da programa ka ta to ko ko atu e programa to ko malo
1: malo abita te vita to ma o fo malo atu ki hafion ko ko e o ku fare me ai pe ta fe me en ai visone mo e langa mo ui ko to be o ma fai he ma mani o ma ui ai ma te ka ki atu e ange ko ma ta la no ki ai ai tu na meni e tau ko ni ka o ma e sio ke senta mau tuko tāt ki a Fiona ki tokon mai, whakaha mai ai māma ki mau huu ki ai ai ngā uau kwhai, ko i kai lava ai viso ni whakadua ke fuaki mai ki hoko koe tāpua ki ke mau nofo i Aotearoa. Pea ko keresi a mau e kiko si su klais, mo e whakadua kata mai, whea mo e lau maari e mā onioni. Pea i teki mau tolu kotoa pe, whakataha pea mo e 531 pi ai mo e ngā uau nau whai e loro tongani, pea o nā hiri kai whai pūtai ngata. Amen.
0: Amen. Ko fa malo atu fa fika malo apito ka uma ke programa i he weekend i kata toki vakai ai programa hoko mai malo apito.
1: Malo apito evita.
0: Ko e tata imi ku toi tamu ni tenima ka oate tau whanono mo tau tuaki pia os pa tau toki hoko atu ke programa aku hoko pa mo e community kainga niwa top tapu malo.
2: Hey Siana, te kai vainga ka pulu he whakao singa oi wike koe ni.
0: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
2: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
3: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
0: Tanga maari koe ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu i manioke me.

tau lotu e wa fa ta mai ba mu alo la mari ma ononi amen sa me te au fulu ma fa un fulu ma fa te wiki a ho ho fa ta nga ta e ho tu i ma ho ko to te fa yo fa lang lang i e o to a ko ho ko tu i mo ta pu ki na ho ho fa ta nga ta te ta pu ki na ko he a ko to be mo wiki a ho ho fa o ta nga ta ko e ki o wanga ofa mo fono he manawa ofa tu ai ke tu buta ma ki ka e fono he ofa hono i ka in ke failele ya e ki he to ta ko to be mo manawa ofa ki e ne faka tupu ko to be e faka malo ki a te koe e e ki ho faka tupu ko to mo nga hi ka unga me a te nau to e faka malo ki a te koe te nau to e tala e langi langi ho pule mo lea aki ho malohi he o tua tamai anga lele mo mohalo ofa pa hu mo puna oi hoa koni ke te koe te kakea te whaka malo mo e whaka fitai tau la maha o wha he awhiona he mau mo ui ma wansia e he whia wha kolo koe kore ho tāmpu aki polokalam whalau maari e whia koe kata wangi ho koe ake e whanguna dwai ho ngongo lele he loto kotoa pe ka maki nao tolu kotoa pe una o whanu ngoe polokalam ani kata wangi ho koe pe o full follow mo ui koe tu hulu pa moe mama whanu ngaku mawhai tāmpu aki mai ka utake o mawhanu ngoe wow. Tataki ai pegi mau tolu, halai maa anio ni, meri no, poi fai tatanu. Ka mai kau taki lotu kutoa pe, waka iwi aki nao tolu, lau fatuki a whakatau shipi. Ngai lau maali e unau tai mutoka ngai, whangai pegi nao tolu aki, folo folo maa anio ni. Ki maa anio ni e pe nao mo ui, nao tau hiki hoa fio, ka maa nao kau ngā whanonga. Si ngai lotu whaane, tengi ai nau mo ui e whakatamake. Mai māma e mate o miho whakanongononga kateki nau tolu. Pake heo koho peki a pa mo toi tuu. Kei, te kaki e pe mau amanaki ke mo ui. Koke palo meshi mai ka koe mo ima pa mai awhiona. Ho whanga te mau koleni a Jesu Kristo ko alo. Ka ko mau hiki. Amen. Wa whae tamai. Alo, me lau maari e maa anoni. Amen. Ongong lelei, lau maki tanga tolu e fiaf koe ni uku toi pa mihe ko si peli a maa tiu ko no ma fulu maa taha e vahe. Petok fai e se su e ne lotu e tamai ka eki ko he wani mo maa mani ko whaka fita i atu ko e uhi ko ke whaka ha e ngahi me ani ke e kainanga e funua ka e fufu me ka upoto mo ilo ilo. He kōwhina ngā lōia ke pehe. Pēto e pehe e sēsū. Ko tuku mai i he kutamai, ae mea kotoa pē. Pē au ki kai hea taha tēne ilo e tam, ae fōha. Kai ngāta he tamai. Pē au ki kai hea taha tēne ilo e tamai, kai ngāta he fōha. Pē au moki nāu tōlu kua whiri e fōha, ke whakaha angi ia ki ai. Unu mai ia ki a te awa ki mō tōlu, ko ma pelu he ngahi ka venga ma mafa o ku mou fua pe te mou ma'u ha malolo mou fua e ka venga o ku loto ke mou fua pe a mou wako ia te au he ko wanga malu mou anga whaka atui pe ko e ka venga te uhiri atu ke te ki mou tolu he kai te mou ma pelu ai he ko e ku ka venga o ku mama. Oi ongo ongo lelei tonuia, oi eki. Viki viki, kia te koe, Kristo. Kore mua e whainga maari eni ke, fuka hoko ato e polo kalama, oi fiafi koe. Pea kua hufanga he, tala whakatapu katoa be, whaka whaki ato me whare whaka mafula leani. He whai hawai wahe, me ko si peri na tau whanu ngoa. Koe au tapu foki koe ni, koe no hongo fulu maa whaa e tei mea maheni. Pēu tāu whanongua i ke whukaafe ku whae sēsū. Mai karistiani ko tō pē. Moe palo mesi. Oha mā lolo. Unu mai ke te au. A koe ku mā whasia he ngai ka venga. O ku mōfua. Pēteu ato ha mā lolo.
kakospeli ko ni ko konga ya e uwa konga ulon ki ko fela ve ya mo lot ne fa eseso o le fa ka viki viki mo fa ka fita ya ke o toa e ne fu anga e misterio e pure anga me ka o poto mo ilo ilo kai fa ha ke kai nanga e fonua o ko hanga helo tuni o fa ka mana to mai ka te ki tau tolu ai kaunga me a fafane a se so mo ene tamai ko a fetu utaki anga eni o ko ne toki whaka ata ke whaka whaingo fua ai e tau tau i wā ke e otua o makatu unga e tau tui mo falala ke eiki ko se so ko e lawa ke tau ilo ilelei hataha o ko whema uia ke tau ke iai ha fetu utaki mo oni mo e toko taha koia. Pea koe fetu utaki koia ko langa ia e pe falala aki, pea mo e ofa mo oni. Pea ki tau mai no i oku ilo i mo ofa i ki tau tolu e toko taha koia. Koe pio ka lafi o si ansi Washingtoni, na e pehea e li siate. Ko si ansi Washingtoni oku ia teki tau tolu he aha kotoa pe. I he paanga, pea mo i koini, oku tau whenga au e aki ai. Oku ne mamata mai, e te ki tau tolo, me he muunga ko Rushmore, ko e kolo mua ho tau whanua, oku whakahingoa ki ai. Pe aku lahi ai pe mo ngahi whakamatala me lie, ke kau aki mo ene mo ui, ka ngahi hala lahi, ho tau whanua, ko whakatau hingoa ki ai. Pe aku ne hoko ai ko e tuki mo e taha, he historia o e whanuani. Ka ne ongo ia, ko e ne whetu utaki mo e kakai o Amerika, o ku ikai ke lawa, ke langa ai ha wā, o ku whai ai ha maheni, mo whiilo ngaki. Ka ku nofo pe ia ha ngahi tohi, mo ha ngahi wā leti, o ikai i ho tau loto. Pe ko e tono uno ia e helo ko e ni he historia o Amerika, he nane mamao, me he loto, mo e hao haonga a hono kakai. Pe aku behe pea e wakai e whahinga toko lahi, ki he otua. Oku tau kakapa, a e feituu, oku ia i, pe na mo e feitu utaki mo ia, oku ta ilo. Pe au kai toka ngā mai e kateki tau tolu, mo e tau ngā e whahinga ta ia. Kako sesu i aku ne ilo ia e tamai, o ke heia mea toi ta. Pea koe uhi koe ne ilo ia e tamai, o ke he mea toi ta. O koe ne malawai ke whakaha mai ai, a e tamai ka teki tau tolu. Pea koe uhi ngai nai ne hawai ki mamani. Ke ne whakaha mai ai tamai, ke teki tau tolu. Koe tamai ia ku ofa, o whai manawa ofa. Koe o tua ku mate he ofo mai ka teki tau tolu, neongo ai angala ia e tau moui. Pe koe ne tokanga mai ka teki tau tolu, o kui kai koe uhi ke ne whakamaui mo tau tea iki tau tolu. Ka koe uhi ke ne whakamoui mo whakahaofi iki tau tolu. Koe kai nanga e whanua ku nga wahaofi mawe ki tau tolu, ta moe o tua e ka kai poto mo ilo ilo mea. Toko lahi e ka kai poto o una whakawhisi ngā ea sesu. Kai tari tari lele ia e kai nanga e whanua. Pako e uhinga ea lotua sesu ko whakawhita ia tue o tua ko uhi ko whakaha e ngā he me ani ki he longa e whanau. Pako e kai nanga e whanua kai fufu i me kau poto mo ilo ilo. O kikai ke hanga e

ki tua e o tua me he roto e tangata mo e fefine ko yanga whakato ki lalo o ne whakahawa i ho tau loto ki he mana ai o tua e he tau mo ui pe o ku hoko e hawa ki risto ki he tau whakatokanga i ai o ki kai ke toi mama o ai o tua me te ki tau tolu ka o ku iloa neongo e ne misteri o ku tau wakai he o tua ko hataha o ku waofi mo ki tau tolu pe o ku ne iloi ai toko taha ko toa pe pe o ku ne tokanga mai ki te ki tau tolu ko e ne whanau ko e tau mahino i ai o tua he de volo ko e ni o ku hangi ia mai tawhi ko ma puna puna ma pe i o tau loto o ku tau inuai mo whakafuwa e tau mo ui ke e ne ofa nai beanga i se su ke ne kau wako mo ako ia te ahu he uko wanga malu mo anga whakaatui pe te mo uilo ha malo lo i ha mo lau maari ko i anga malu mo i anga whakaatui ko aunga viritute mahu inga ki he mo ui ko i anga malu o ki kai ko hawai vai pe loto foi ka ko iwi malohi malo te toa. Pea ki kai ke whakalanga ia, ia whakamalohi. Ka u whakatupule ki na ia he ofa. Pepe mo ianga whakaatu i. O ki kai ko ha vaivain pe loto foi. Ka u tau iloi ho tau malohi. Pea u tau whakahaha atu ia, ko e tau mao ia me he otua. Pea koe kakai e ni u palo mensi kaya sesu, ai nonga ki ho nau loto. Ka pau te nauanga mālu e nau tauhi wā mo e toko taha kotoa pē. Pē ia e whia māri e mo e nofo merino e o nau ngāhi loto whare mo e māmani i whoki. Pē ka pau te tau wanga whaka atu te tau maua e nonga ai eiki o tau loto mo e kau ngā whono ngā whoki. Ko ke nau tolu nau pōre pōre mo e kai hounga ia i he mo ui. O ku whakakawenga mo mawhasia ai mo ui ka teki nau tolu. Mua toi tahape. Ka koia wanga mālu, wanga whakaatu i. O kuna ungau hie mo ui ke kai mawhasia, kai teki nao tolu. Pea mo hono toi, hono kau ngā whanunga. Pea e sangata selafina. Hausia hanonga ia te koe i holoto. Pea koe fu kakai toko lahi. Te nao inasi e whakahawhi ia te koe. Koe tau hausia ai nonga ai eki i ho tauloto. O ku tau whakainasi ai ai toko taha kotoa pe. O ku mawhasi ai nao mo ui. O ku tau wāofi ai pa moia. E nonga ai eki. Onu unu mai a kia te awa ki mō tolu. O ku mapelo e ngai ka venga mamawha. O ku mō fua. Pea te mō mā o ha mā lolo. Koe tāhae na ngai lea whakau whaofa mo oni. Ko whai e se su he kōsperi. Pea ku nau o mai ai a whakawhia mārie. Ke te ki tau tolu hono kotoa pe. O ku toka mea i pe e sesu e ka venga i a ho tau loto. Ka uma a e kakai hono kua ngā. I e ngai ka venga ku nau fua. Pe a ku neo ngō i mo oni e nau mawhasia. Pe a ku tokola e kakai ku nau tari e ne whakaafe. Pe a nau hao mo nau ngai ka venga ki a teia. Pe a ku maamaa e nau ka venga. Koe nao whiloa ki mai eki. Nā mwe nao ongo i bēne a whia mo ki nao tolu. O kune fuaki mai ai ai nonga. Ki o nao ngahi loto mawhasia. O ku whehanga hanga e ni ai. Ai whakafotunga ai eki. Ke kainanga ai whanua. Me whakafotunga ku whahe kau whaiako laa mō se se. Mai kau whanisi. He ku whakamamawha. Ai tokanga e kau whanisi me kau whaiako laa mō se se. Ki hono whakapapau i oku tauhi e ngai elemeniti ko toa peo e lao. Pe mo ngai kupu e ngai konistu utone mo ngai whakahino ino. Ki ene pehe lewa. Oku nau whakamalo hi ke kakai haka venga. Oku mawhasi ai ho nau loto. Pe oki kai ha nau loto whakaofa ia. Ke teke nau tolo. Ko nau mapelo e ngai ka venga ma mawha. Oku nau fua. Pea hanga pia ke nga wala atu hona ni ma ke toko ni ki nga uto. Oku utu i uta tonu ke tau tali ai fo afe koe ni a sesu pea tau omai ke te ia tau ngā i kawenga na ia ia tangata eiki na e fononga pirikimi mo a kawenga nane fua i hono tua pea ia ne

Oi, tira meuri, Raimon, te kapurina kona koi tanu ora ke areke. Ura yente yeyu, ima ina rava kina kua ita kupera ori ya shikania mona atura nte tutaru. Tamara te atua, shikata pakoi pukinti mea ua te merurum, ako sandangani nte pungitongana me te pungitongana. Shikata pakoi nte yeyu te atua, ke ko sandangani nte pasina mangari ya ki. Men namdokorong ora ko are, ko sandangani nangari nte pungayu asu pusiku te atua, pokona kapaira ni kapene. Kona kau karaya ngote atua pasina ata atirongorong ora konangani nte yeyu. Asin ako yung paikay na rin sa sumari Yesu at narawin. Amen. Ito ko pa sinagin mo yung karapa at tuwa ay bukin noran tira at timarulong ari sa nangali ang tapangitungan at matapangitungan at tayayo at sa marunong paiyay ang perintuwi kayo o kantin nga pa ngayon na damanin na ako tao siya sa nakaisip mo na paiyay ka tao ay ka makakukuling kito ay kakukuling tuwi kayo na si karapara pa patimeo at timarulong ay puntimato na ko ila. Ara ki buti tairi kayo i bukin te aragauku ki erogomen te taia nerevu. Nao te makore tene pime agua te kipo agua. E te akina ki ere ka angai pa i bubusi a te atua aya kaya kai. Aya kai no ame tai men nao ka anga ni kampene. Te peta iyo te taia kaya te mea ku te kona ande ki pa ara ka anga ni mea ura. Kana sinori pa i kari kim te anna pa iyo aira kini mai ka anga ni sinori te pungito na mete pungito na ara ko nandike pa ai ma akura ngai dan te tap mali dan ko ta e kara ko iru ngai da kisima kai ngusi dan menta po te tuwa isina ni ara e nora ki tra nga ara ko ra ye yo ana ta ana ko na ni na wi e nora ki pantaya ka yara ni mai stira te ta po ki a ai kana ki to ante pungiti te kara wa kora kora yo ne pedika yo ne medika yo ante nan ta bo yo an asia era ni mai singa itra te flooding ade en ora ki bayara yauri yaus au ama te men na ki ya fun dai kai ya yauri ta tina anda tinan tan kai na mara ki ge pa ya kedan pon na ko yo ama ta tan ta pote tu na medi kan te yo me te en karebin a ka tina kon kai intra mi te tanga kon kora kora awane kon pende kriya me dai bete na ku yo ya awa me kan te tapo te wan kai eri pa ana ke ibukin pa ya ke anori pa ari kin jan na ta yo ne yo ni fidan jan kara para pa ai kai to e kara ko tiki ya na ta po yo te pa ai ka to sina ku e meta o ta si puni na ku puri ri ara ko ke to ara me o pon ke tan da de sino ni te pon to me te pon to wana pa ta ke ne ki pa kana sina ku o sina ka ka ya ara ta un nanora ada ke bunta ye yo ai se senda an marekia eta ke nda pa kana sibu busia te atua oi na kaya kaida ai na kaina ma taida bena ka nga nga tere me senda ke nda tena ko na dikba ka nga nga ma te tisi da ngene ba chi te pai pora te da te po gele na ko na ndeki ye te to po ka kida ba o te men na me da ka to sha grisen tra ye on tra tra ke te pai pora ang era Christian si pun ka pinarito yung mawara katapay parang tayo na kung kita o ang hindi na siya kibara kanapay para ito yakin na kipa yay tumin na tinamani ari inayin ako ng puwaka ang kinayin ako ng puwaka at tanan na era masina na akaraw ng parang ngayon na pa yung kapan eh ang kinayin ako ay atuang yun na ang pera kiyan yay tapay para tayo maningan wala-wala kiyan tayo na ko tapon ngayya titipugil na ko nandiki kipa kaungan na nung o kang kue na nun sa tayo ni po ako. Kaya kaya kaya pagkiyar ko yung tita po rin na katanin yay yay ako po na kaya tayo ni Musirawa. Pagkiyar de alika nga ugos na yari akiri katuka ki yabon na nga piri tapara kinta pa yayo din na tepo na nun takara nga may may di ka nga yabon abon karan na rin mo kuli kakakawa ko rin bukin tao yake sa ayos di karo ko ang kiyar ko na ito po rin na pundiyan ni tao ni Musirawa yay kaya pong awa may may bariya at tipo na lang ito karang awa amin na ipokon tipo ka po kawa tamara kaya waru rin ka at ang nipatuwa yun kaya paro ngayon na pa yung kasi na kuy awa pa rin may kapin yun yan atin ang tunay may natiraya ki may ipokon na nabay pusi tabay para ay lang karapara pa e karapara tiyan tuwa wala ka na pa yung parang tayari at tipo yung parang tayari yari ka pa ay kang ay kakukulia ka kinan na natin ipuwa ka ngayon lang ito minitan ako kanalaya yara ka nga ngayon na rakibuwa tayo ngayon tayo o sinera, sinabusi at yato. At lagi na ikipan nila, na kayo naman tila na nakaangan ka din. Sa dataro.
tiatua, cara bukan ti, tebara-bara lepas senang ni lenta yeyo, asyik bersih gua puna, kalau kita tebara-bara ini tiatua, apa pogara, tetap mana dah naku, tak apa kesi mana yey, kangen nak kita kasih gua nangai tiatua, senang kita mana tiatua, apa pogara, epon dia mana malu, mana mereka kita nampoki, apa yang kita beritahu, orang tiatua, apa bayar tu program nak kerawat kita bukan jelasin kita bersih, ni senang tiatua, mana pergi aja nak wakin tiatua. Awang ini apa ni? Tanya, apa ini apa ni? Siapa yang bayar kita tu? Nara istimewa Yesus, nara Allah. Amin.

0: PMN kita pasi waya kena kena konti kena kena enti ara monte temaro kena kau kau kau wapai uru kaki suan temakuri utangi dia nikar kuam tang tang rita kima PMN yon tanamba akia wanua akia akia iswano watenua tenua awawawa ke email nakon complaint@pmn.co.nz kau pun kau nara pendiri tak kima the Broadcasting Standards Authority tanamba akia wanua akia akia tenua onowa onowa rai wanowa kena kau naya website bsa.govt.nz hari ini kau kau kita yang tang tang wabu kita pung mentetai ada kau kau kia kita kau pana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora tātou katoa, taka me ori o te ingana koe mia rata nōra. Te tei e io o Strang ni kukurei. Nei taki me, I mean, contestant number 3, and then go aram.
3: Nei tabo gori kia ieta.
2: O kora pai pukin te Miss Kiribati 2026. Next, then te pusi mai ni ka me ori me te tei nei ni e io. Okay, o asina wāki mea ngai ani mea roro nam kua ngora iu e PMN Kiribati. Kona meauri au kāra ki nā kon PMN Kiribati. Ko pēs ndapa nam tairi wā kon am katapitapi ni ka katauroi bagin te Miss Kiribati ua tanga ua pima ono wā kua wara mā mei kān.
3: Kora pa meauri meauri nate, ko pēs ndapa ini merurung, ea.
2: Oi mai nasa na rere isi nako nara sisiragi ki o naka ina kua moana koe mita tai e iyo e te merua pa kona ka parapara kua moana koe ia arata anna ngorai tako bahapunangi ngainga nika nikina tiki naki a ina reis a ngorai meinu siran ngaira meikai meinu siran sarang ka nikina kone pe tai yoa ya ka ina kua na koe
3: na yoko pe siri kinda pa piye men kiri pes nam tai na pe ka kona na pe nda na re indi ya utai nang kami o mana na wagi o kam na pun pere mona ni meuri tani me tapu tan ora ra ngai ni tapu kori tan tan au kai eta oran sina uni de asru e bi meru wa u ridi ni meu o I am consistent number 3 ite men de chitishri e arana ni ki de best de bota ki ni kapu wi in turn kai da digia o e ya kana si ngai a tan au sa
2: O korang da pari kia wara gie ya pun kaka kanta inti taka puotua. E warang kai taka kata uroi ya iyo ki. Tell us about a my light nam journey so far ni kaka kata uroi bukin te Miss Kiribati 2026.
3: Hangai, ya kana kona no, pari pun sepatu muantai. Ya pun kana kona no, ya kana no bui me so far eneng tamerua di kina gie dari unika puotua. Tengah pun the journey ne merek tara kain na tiyopis, kain na chitashuri, o iyan, kain na doiri, di tiraravitami, di study, di reini kiribes, di ngay, ngay, yeah. Ano na ko.
2: Ngay, yeah. And if you had to choose some favorite thing to do while preparing for the Miss Kiribati, what would it be?
3: I think it's learning new stuff. For example, ikabin na lang ay ribe. O nga niya sa balik, yari di ang anang ki, kakakataw roi na kontay, takapusik roi ay. O yan ang namig na gay, di tinay ni ni ribe sa roi roi.
2: Ay, kaya na lang nga ni. O, tira ba, nipota ki takapuwi ki, sina tara mo ang makuri ki, ako tako pa ko in turn ni kani. Kaya nga tira na ba, ki akaroy na di, nipota ki nikapuwi ni work together with community. Communities to promote te rana rei te rau, te miroi, te tōperakin te nan i kakiriwe?
3: Nā, ngai e te, ano te moan mo, e ngai te the program awareness a karawaki, the access to justice. Nā, yō re, pota kia te rana rei te, tanga, instead of people coming to us, there's a project that I got over there in a or meta and kind the judiciary and I reach out now where then I know it. The booking that I can a human rights or me and a roy and the me and or a tag in a bar and a king and a door in a no poor guy. Can I young the door that I can a young man and they got a diggy and instead of them coming to us, I see karo the outreach program na goya. Naroon na eskaro yan ang tuwan ang kaya ina na journey ayo de. Na kung kabaragin na nanday de. Yan kabaragin ya de yo, ibang tanday de yo. Anang mais niya na services de. Puta kin kabuwi ay karo ay ibigin na yo. Naroon tuwan na net hotline. Ayo de 24/7. De yes ba on trial ang kaya. Yes ba hindi ko ibugi. Na on trial yon tarawa mo ang kaya. Ayo ka ngay itina ka de. Ire kere kiri kime te tanan musu pre families.
2: Naya. Can you tell us
3: about I'm the one in a service.
2: Naya. Can you tell us a bit more about the hotline and the Tirana the Botoni yang we the service on?
3: Ayo orang kan itu aye, nanan ini yang am aye dah kahang aje. To imerina mabum ke nasim ko relatives or inokona ayo undan hari re. Utare bonia 152 the number or kan I basically on domestic violence.
2: Hey.
3: Imerina ya tukeran itu. Or nayo ko call 152 or anakona help hari detail nere.
2: But 24/7 days, but it's not. Yeah, or the number and the original, or your the
3: they're having problems with that person, and then they want to like keep them to like, yeah, and at this time, I yourself, man, the protection order on gan in adigemen the hotline service at 152
2: onang dab korab nam sharing nana and I hope erike poko yana benagi to ab asaimen nata the service anime mine age to ben norara meroron kayo o atana the service on o konan te yo garigin spata tabewa makuri koi as a young person ko community te tapani ka po wiki te ra bai ya konang kunang nanu yain din drana rin din te mahurin din tapon ka po wi o ami outreach na ko ya communities ara young ara youth
3: ay ako pa sidin da banam sa sira ko te mondo ay ka nga nanu nang giman na nga the opportunity ay yo ari bukin de tapo sigiro ay yo ang ay pun ang as yakiro ina non takan ka po sigiro ay me ining tigin na non na ya target na kaya rin nga de aya theme rin nga access to justice na kaya din nasa nikilipes yon na tere kilipes pari ang ino meta aswain na tayo aki aswain na tayo human rights tabi men na meron dete ang abuto niyang uroy ni Miss Judiciary yan nga ipo nang kukuray na yan like na na take part ipukin de tabaya yun nga in a promote on a service that the judiciary na kaya deputa no meta paano ko na nataka baya ibukin kami nung kia kaya pagkara na ko ang ando ay ngay tapay yate kaya ina nung kiri ang ngay roy dikin join tapay yo pan nari kipa na kaya voice din ang vulnerable people kaya deputa kina kapuwi na kaya din ang vulnerable people ikay yung na pera kiri pasay.
2: And if you were given the chance to introduce one reform that would danari kamatuari ge strengthen the access to justice in Gribes, dirana or why?
3: They got to get paid with the Botan moment. Android them one day. Kanga Android the initiative, ineng tangidia be sinapen in work with. Kanga saksi kain the Botan kin kapo wi me puning ayra ni katene. Tenas ni Gribes yon na bere Gribes ayo.
2: As a young person, tirana the biggest legal ki the social challenge they are facing kaya ra youth ni kiribes o kuna kanga address the issue ani. Yang ano na hoym this is like the kaya kana tayo.
3: Yeah, I don't like the major issues that are faced at a young people is unemployment or the teenage pregnancy. The unemployment and ang ay nang may si don na pera ay gilipes ayo kaya to wana the derana the strategy na ko na ni pobogi ay do yai era nga au panaw ni ka nga na ko ya daru ma manyo te atagin doy education ki re tere ide Ayo kanga the major thing ibu biro kanga ira te na bere kiri pesa yo te reire. Ano kwa ta ka hawa kin te reire. O ya te tabu ena ena gusto ko na ko yai. O ngai ro kanga ena ko nanto bera te unemployment don na bere kiri pes. Teenage pregnancy ne kane ata yan na bere. Ate ina ini ge o pun ngai ra re. Te mena ena ko nan ni bubu ki na ko ya te ate ni ko nan Ntopera ini nape? Yang anak kena ntopera kini nape? Aku kini kangen ngai kai. Yang kangen education, dan nanti teenage pregnancy and unemployment. Ongai rote solution as education. Anak tak kakawa kini dari ide ya.
2: Ngai. Oh, kena kangen. Anak kangen di tempatan ini kapoi keng koy as a person kangen kai si tempat kuari ke bade Roma to ne bade men na ke pada ko kata orang kan nangan ne peram mungkin di rip na kini kiri best na wanita yang kan aro 2026 ke kuna kangen tera initiative sa kuna karai to protect the nation's cultural identity and traditions while also ensuring the equal justice for ibu kira ne kapani.
3: I know the attacking the law and the one to buy in a cavagi, nay, Roda, Snarina, that the law, and you and Oconan protect a culture, ne? Keep men attacking the Nabe and attacking the law. Ayang, ayo, Nanagana, or meta, a bobotoy, I have understanding yon. Ara lo ano kona ni pogira e ano kona lo tana pa yaya dinasin ni kibes kipa tera e ano kona karoy bukin na paya bukin di kira kina paya ay bukin kawa kina kina ay couches.
2: Okay. As a young person yourself, ani kibes young person yourself, tera na ako nang proud to be of in as the kibes ng koy.
3: I think my language and like different look from other people as well. Mm-hmm. Like in the one at an advantage ngayra the satay the get best language. Like so kunan de then get best. Or so kunan even mga pun de then they get de yeah better aki ngay ngay ro the by ending proud to kiyay the our language or puningay as a person as a get best person.
2: Mm-hmm. Right. And what would be your advice to those that are a struggle and speak the Kiribati language? Are you putting Kiribati or I'm in a yard are overseas outside of Kiribati or when I'm can connect back to Kiribati by speaking the language? What would be your advice? Nagoya?
3: I don't
2: want to
3: embrace your culture. Are you begin na yo and I keep on practicing the language because ana ya advantage the one me iro ya toro ro ya gi metangi ge pasa tayan dai kai ne ra te den ki dipes ya ki nang dana re ya ki nang practice pi gi to ya ki nang digi ro ya angina tenas ni ki dipes aksi agin yo na dera ki dipes ayo se konas

0: tauroi na kontemuio ko akapura rikiara ni kiripes. Karina tiang tauroi na kontemuio ko akapura rikiara ni kiripes. Kaya kaina ko na kaim.
1: Kahawag ba snacks si yung oray? Ako na parin ko bukin ang sasarakan. No? Ngayon, inang kahawag yung snacks si yung oray on mes na makulia. Nagin sinakadin niya ang ira. Pas na tauroy na ako ni Miyokwara. Kaya nga nga iti Miyokwa ako ang anak. Kaya po na tauroy niyan bus maya. Kaya si ko pangkiti ikitipese. Kaya kaya nga nga amtay. Kaya kita taparay ay bukin natin. Iyan na rin tawa na rin. Kaya ako example yan na yun. Takaging nga na to, yari ki the crown ngay. Yari ki the crown o ako na mga tauroy ni ko atatem na kung the Pacific pageant. Kangay, ano, example to one ng kunan ni dikiri ki may mipi man ni bukin check ita tapara o nagkabura ko ba buning kiti ikiti pes eh o kita tapara.
0: Kunang pes in tapa nam sharing ki o sanang karapa ko nam tayo ako asan nang aniran tayo kayo o tatay yu ipagira tanong ora yon piyemen kiti pes o ito ko pa may kayo ya toto kinepe au susiraki ya kito kitinano ki eme nang kangati tayo tawira ngayari gabon tapa katapanan kakaitaw na ko yung mayo tayo kaya nga niko tatay yata meron ayon pakopun ka pepe niya mayroon
1: pes in tapa kan ni deman ba yung may kan mention te our sponsors ayah is the program are you a sponsor na gimen the PCSB get the Pacific Justice Sector Program or the UN Women ang ay ibigin access to justice kaha bunti outreach roy but the buto niya ko na yun ano ko na reach out din tenas ni kiripas ng kape ina nun tayong desiguray ay message siya o to wana rigi kabara ubri mani nga ni ko ata ate yung demuan ay rin na bunti ay niya ni ko ata ate
0: kanako
1: ay kain merake, abimene, nikunaw, tamena. Peru, ano ito ah, o ay punta kayang. Kiera nung ka, nikawa na rita kayang. Ayan. O ay pun panaw rin, nikaw nga na nun ako, dari umamano, kaya kaya wariri, kaya tayang once, ano, they met to and like, nagita paraya. Kanina, this pangayangan, nagi, ano, kita paraya, na, tingin, kipwa kita uro, ay, still do it, like, inang kakawa, gini kaya ako karoya. Nakon niya ako karoya. Kaya karoya, o to ako feel, inari kaya paririyam na kung tayo ka naro, kung nakon na ipon makiya. Ipon makiya. Ang contribution na kung doon. Pag iya kong niyok, wakin ako iya. Ayang siya nga. Ano, ipon ako niyari kini katikiroya na kuya, dari yun, anong niya tayo nga kakatawroy. Nakon, to kano po ngay may rayo, the float, o ipon ako nabi, the main events rayo na kung tayo.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

Today weekend that then get best wo wat nga o wa bi mo no wa happy get best language week men pm in get best o ara kamauri na ko mi tena sini get best ke kama pen no ngora na kon na mi kong ra yo sidang ko rein de sing kamin de taire kai yo a te kan de get best language week are na krawak ni mo men de bon ga yo ni me wan su ra wo wat nga o wa bi mo o no wa are yakaira ki ron de grupo de sport grupo e chaos Kiribati Association of Sports are na po na yata po itauranga Mount Maunganui o ni muanda po ngayo ni mewan suray o nakarawak in the Mount Sport Recreation Center the address the corner of Mount Maunganui and Hall Road itauranga the dress code ngani po kami Sunday Island Best. Ngayari, kami ake kam. Nako, kaputun na ining kami. Kaputun maan ining kami. Ike. Wea, amyauru wera ka nga kusika men tunu roa. Ike. Era man. O, ina po ang kani men jawa tebui men towana. Ngayari, kama apian ina pusi ake. Roko yon titay. Pa, yon anu ngaki roa ito program. O, ina kandan ngaki pa. Ina para jawa tenua ngayari. Roko mi, muantayan roko mi. Romi yon te tai ngere man pun montain event paranti the program man ke pirin net te tai yon te program menge nani o te program gane begin te tabes an te tabes ai yo o in a pun krowa ki te te bus mai ro ya ganti uno mani ro ya uno mani ki irondo uno mani o ere pun ngene betaka to kapau era mani ki Takatok ka pao. Ino kore, ina po to koro pare. Anin kanin ka ukakin te weekend te teni kiti pes. O po niya inepet din ang anin ya kaya nakanakuha ki ya inepet to combined service and nakarawa kinti da inepet ani. Ani men tiyawa te tapi may wakangan tayin te de lunch ke. Kani mga yeti may meroro ay ka nakarawa ki ke mayro yate na ang kes peso kes sa kaya naroko na pente tayi ani. Wala te saong raki ngayari te mamani ngayari the program na kong te ngapong ang kaike te mwana pong kani wari pun kaukakin the sports o ya pun pili na pende karukwata kani mea pong ke the finals the sports ibukin the volleyball starts men the mwana pong ni karukwata the finals at the kapong o mga takani mea pong kani ari the basket Poro, on te kono pong kan, hari yan ako kaina, ke, yapo taina, yapo ana taiti kiribas, showcase ana maye, me ananini, nte taiyane, ke, pun te tain celebration ngayon, hari tera tawin ngami kaindi, kaini kiribas, ake kamene nami yaos, kamene kambene nora ang kaiki, tera tawin ngami, ira wakin di, the celebration, ke, inang, Enang drogo ni kaungana ke, pari yung mga po nepe tayin ti, te koy kota ki ke, o, arakanta ni nga pakampun na pe, ni nincho yung kam naunga nepe, menasimi, mesubumi ke, pari te tayin nepe te holiday. Ngayari, pan nakatikiroy, parahan PMN kiribas, nakatikiroy kami, o, kwa tayin nepe. Yeah, kwa tayin nepe. Kaya nepe ra giveaways, nte tayan, ntaya, ntumugi kaya kaya, lagi ngayari, sakay si po, itaw langa langa, hehehe, ang sakay si po, itaw langa, tayo meme, nako mayan, say hello, nako ira, kamiauri ira, sina kamiauri na yung kami, sina kanikinay na yung kami, o sina ang kanata na yung mga story, kitira, nakakawakin, the language way kayo, yara pa sina rungay, yan yon, na ti, o ti aro ayo, okay, ngayari, sa song ra, sakay si po, ikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: 531 PI. Bringing Pacific people together.
2: Oh, taka meuri e Benny. E Benny a buena no im desa ora re hoti me don roni ra. On ko yere e mangari ke am dai na ko ira. Te tairi ki. Te taka te no kana bonga man te te meru ai yoki. Pongin na ra language we ngai ra kain ki di bes. Sa pon da pega te banana ka meuri. Kuna meuri ri ki men. Banana ko ngora yo ngai ra roami ta to ni ta tai yo. Oh, ciao so no ka on te tairi ka yo. Oh, sirang ko kore inde ta ke meng kami. Te potoni yang ipukin teririka yo ipukin the Kiribati language week wo watanga awa pi ma onawa agano kataya yes teririka yo jete marehangai karinatyang atau raina konte muiya ko khabura rikera ni Kiribati karinatyang atau raina konte muiya ko khabura rikera ni Kiribati ai kame una no rane pete ti mayo nan katike nano ke ti mayo kangai bonde tim ngai ro ngai ke ngai poniro au kapara na konte ti mayo au Kangai pun tevive tena koi rakie ngare tena sini Kiribati ke pasina time atua wasina kikiya ke maka ke sina kapura-pura perai Kiribati senta apo ke sina koi ai ke wasina kangan koroi ai kai pamen katira ratete ara showcasing ara tan sigen da ba ke semena ye o tor ire ya ki nei ne ba a torara ni ma kurin ta bare sma kuri ye ke creating words na ga ke meori ta ko wa ma sapo ke what the song ora ana nga ki ka nga nga ka ne ro ka no shi ne ba no ya ro ni ma kuri ke me nan ka ga ire ge ro ye ke ta pon ro ro me sa ka in Kiribati e ora ke ta indira mo shi wi ga yo ro ra ga ra te na sin Kiribati so sa pon be be ti ya ke men nar ti ma yo ke Sigawaki, men nanuaki, nanuanuaki pasina. Karina, Nikaribuangira, Naira Kiribati Nikos, ya, and Naira Tikiribeski, itinanun tetangira, teahoi, temomua, meta e, bundana qualities in a cabinet Kiribati, and tunutunu yayo, and ang sikasika yayo, I mean, memetiakinaki yayera gay. I kayi takuba kampun benena tayo, yara basanaki, kohose yon. Tebe yo anu siran ke apun mai sa pe kai gamer mai rai rang da wata yarari pun da yo ka tehira me anu ara ke se pun de kira ke se kar kira ke ye ngai rai kiri pes ke ngai rai se penen ka pura sai ra se I kar ke pe ni ka pe ni ke sni kar ke pe ni encourage one another and work with each other in unity as one ke bas na Karikira kira ngaira Kiribati ni kuawa yon tepe yu enu sira nesa kia pera meyari ke papera ngkai ke ayeto wanara home there's so many opportunities out there tetapo yu sinang siyera re I think it's sinang lucky or sinang privilege kaya konande ke tespa ngayo meron tamerari karawan ke tetapi menira nako ke pa kanako pun karawan yang waya I bet indiki pai ya ke kai na nyan tere ire ke tera na to kona karam research and tera ye te computer ye te laptop provided men tere ire ke tera na rik to na kon che to no ara ha ye te na specialist ipuke no ara ke ka kho khoro ke specifically na kon no ara ke mera ko kai na no te bo bo ke iron de to ke ta ke Sinang fortunate or blessed, minai kayo ano sira no ngai personally, pon nai kayo view ke terari rom te te song ora ke karina chiang tau rai na kon te miyo ko ah kapura rikiam ni Kiribati wawa tenga awa pi ma onawa sina pa nanti rai na nuna la language wika yo ke ah sina kanwa Tawana to kuna muake and celebrate in ko khatiron kana ko start kanga sina kana ko start but it was spamon the bong was the first day of the ranare the Kiribati language week 2026

0: Mungkin cerah apa aku nata para-para nekais pemumianan sariri yang matai? Eka kawa kipa aku nakarikia amritaki. Oni kikina emu tetemero amianan sariri yang matai. Aku nako nani korawanin taya muntu aku. Kana aku nako nanaya matai menna yariri. Taita para. Karikia temerina waririki. Sisirakina na sariri yang matai. Pa ewara na kikiyakin sariri. Nungurana pailun te sariri ane pa. Cerah tiya nguni pupukin aku im. Aku nako raya pupukan na nariri. Awa na kikiyakin asim sariri. Ari ko na koroy na nanong mga. Tapay ka awa ki pata perang ira karo. Sina poki na sira na yara ira ina nanong mga.
1: Ara ka tayo na perang tipe tipe ki mayara tayo tayo po ni kinakira o na po ngay ka yara tayo o na tikira ka rita tawa ki ay na yara ira. Ira ni ka kawa ki pako na riya ki nanasim at akin takatay o tira pe kaun tayo ni kiripe sin mo amende mga. Uko uko riya o po noria paya tayo ki na ki o na kakawa ki paya kora kora po ngan tira pe kaun tayo tayo ni po noy nam tayo tayo on tayo tayo ki tapio wa.
2: Celebrating Kiribes Language Week with PMN Kiribes.
3: 531 PI.
4: You're now listening to PMN Kiribes.
0: PMN Kiribes e waya ki na kana kwante kana kwana en tiara mo te tamaro. Kana koka kowa pa uru ka kiswan te makuri o tangiri ni karo kwa mtangitang. Reita ki mea PMN yon tanam. Ake wanua ke akea is wano watanua tenua awawawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz Open konara pendita ke meta Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke akea tenua onowa onowa rwai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz Ari ni karakua kita yang tang wabu kita pung mentatai ari kanakua kia itakanok panah.

0: PM in Kiribati.
1: How are you to come around in Ripana, Riscanoa, Nakete, or Happen Nukan Tigribas? Katoraki to come around, Ayo, Eden, Pesica, Tom. Nobusaya to Mane, Nakoiran Gandiketo, Nukon to come around. Conamori, Conamori to Mane. Who are them to one?
2: In a tower, you in the kind Ganana by a crook, then walk a yare. There can they take a yak in Tunuota, Kiamiro, the Pundigami in Tumaru, Pacare Ganga, Akamkona, Nimel Yay, Pa, a penu coming. One day, the Ganga, Toronto, you can take a pair and Nuga. In another Marawa, I end up named Manubuka. I can't in a walk, you get in that. Iru yang mana nak kapagi? Jarupa ati teraka. Aku kuwagi pun memang ni jenis pun iya pesiana inanu numero. Aku pesiana untukan tepak abu ini pun. Memang nak pergi merau. Aku rujuk antep. Aku pergi jadi nak mengaya. Paye karang ni kau bukan wanja nak kete. Ada tiket dia ni yang ia setetet yo nangai. Media ini metu ayo dengan cik ni pas. Entah kita kebakan orang cik dia hanya gua dengan na, betul na ayo orang na, betul na cik dia yang, atau kau gua cik dia bikin. Kan orang cik dia yang, kangapai ni karawa, aron ceporau, tu, de dengan. Aron pilih te join karawa, pa kalterat eta kita nasi negeri pas pa, memang inanun tiada apa tenua karawa, merawa, atarawa, ya antekan itu pun nyutan sepuh macam ni, ya antekan orang tiket siari, tikiraya juga, aron tikiraya yang baik ya kira pataya, masuk untuk yang Toto, the kind of man, Wakikon and Ding and Apatan and Mayo telling him. Oh, I wonder if I would get a book while coming in an untitled. The Gidabuke, why you came in a yon tepper, yon the pentapaka, or yon the bat in an unappended before. And one the Gidabuke, the boy Naragi, the Ripana. Oh. Depend upon a yard in a camera, yon tepper. Depend on the papai, depend on Tini, depend on the Kaina, Pana, Rango, Kanam, Akurakuram. And the Kanwan and Gandhi, Yaranak, but the depend. Why, yeah, he didn't in the Akan depend enough. Bankai went to papai, the morning boy don't take his rest, and it's a water on a yay, men go to Sharon and a roll on a yay. Tiripanari attacking Gandhi. As a tagging lucky, Tiripanari walking. Pati aki na kiri ya tanu toto agri aka bona diri na non tikira yang. Ata kain ka men no akangai. Pakangai yerun iramu na metan tai. Ai da bino bino. Ada nan na papa ya ikara wakin chumwa kiroi. Bayara e pon di banana. Ati di banana pon tira pakau. Au, inanun na pen meun na patikiri pas. Kari ke meun na mainanun na pen pakwa. Ada ikanoni merawa. Akanoni merawa ngani tiakawa. Ayare. Eo ati na pakau nakawa. Iruya ada ikawai. Tani kapara. Tani kare kare. Tani kapipes. Tani kasiki. Tahan roa, anang kanya, kanuan. Napa, tikiri api ke. Ma, eka punga naki, angina, inanun napa ni pakuwa. Atira, bukin ang kaya na, ang kanan si posi, napakawa ikatinung waikai. Yang ang tikiri pes. Ipuni yon napa na. Tapay ya, te mauri, te roi, at te tapumua. Iyaki pobeti, iyaki kainano. Iyaki itaka. Gana mena ima iapena. Pa ira pa kau ni kari kia meau na ima imarawa. Ira pa kau kari kia ni meau na yon tiapa. Ai kaira ki mena na tara tara mani pa ini karawa. Nano nana na pa kau ni porau. Ngana nti ta yai bukin tira angkai sina tangin kau kiu ka tira ira yai yu. Sina kau kiu ka tira ira yai yu pa ka angai tita yaka. Nta yai kai. Sinora tapira nti kai ki sinora mangana. Me sekino sekinora ana originik sekinora waka uena yaren kana chanori da pako wai gamai sina ken na maina no paka ngani kos ngara kwata upera ken to waka ale to waka uya aku kola nora da pata na kapel a tera pako wan ngani na ngani ko tena no kora kora ati no rapa Niko aku kena kau nyari pun dikiam niko aku kena compare. Nalun terapi kau ni macam ngah kau mena ilalun. Pai nangan aku nika si macua arum turun upai. Aw teroi aja tapu mo. Kan sih ntera aja. Iciran mangan. Apa orang ada ya pai ya kan. Sih kabaramu kan orang tikir yang. Aja kau nika men. Tegai ni kami ada pun cerita kau ada yai jenan yai usu wai kanga nak. Ah cerita kau wanya pun ada cerita kau nanti jenan tamni. Ada sangat nak kami ada yai ini mana dia. Oh cerita kau supaya yai kanga snori yang tay kai. Pacar orang tuaru. Kau yai bias. Ayah kai cerita nampak yai kakai yang jenan cerita kau. Wah kanga aruna. Yon na ba ay ka apetira. Na arakangangan si tayo yu. Pa si kata yan na merabiya. Na angina iabwa. Ay akira kina nun peyda. O sinapubusi na ko yaturulu ang orang kay narataya kang kay. Pa ayangan ng kami yu. Sa kina nun na pangkwai po napatan ng kapene. Na makuruna. Na siyangan nila to ko wari yay na peyro na tirapakaw. Ay nakuwasya na kung tiyo na ba. Kasi kiti amat na kakakangay na papuniya yara origin. Nagkariya na ba, nagkabungan ake na principles. Pa-akamende ka na payroro. Matira po kina. Ang kaya ka nga sita po, may nangimuan na ni po. Awayo ito pa yan, kaya nga sinakatayin, dito kina iyon, dayay. Arakati, ngayaya kabuhay, kaya'y kakakawag, ipukiyara po ito na amat. Tayo kay. Ika nga, Pangkana ko na yaitira pa kaurong ni kain kami ano, ako aki ko na nanga. Ako aki ko na tiyakin na. Ako siyangan sipum. Kikwangan na sim. Ay po ko yan na sim mo a sipum. Ako aki yangan na pen. Ako aki yangan niya na pen ni kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukim. Paana po ay. Sibubusi yung kain na ko ina ni kapen ang kay sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni kapen eh. Ni kain ko siya. Pagyay na pa, ayoko na pa. Ay kapan si Pitipik. Nangayra si Kakawa pa, erangin na no diki ay roura. Marakangangan si Tayayo pa. Yagi lang ni pede. Pa, si Dota na ayarik. Anga yaran kanar no pa yai yai romi. Asa buksi kami na takin na na pa yai na shimi. Ana ko yai shumi. Tabo yai kam na ko yai. Paya ko as teroro a kami min ta yai kai. Teroro in time the modern technology at the 21st century. Ato pong ayo, ade ako si ay tanda pa ko. Ay ka ama ka roi roi di. Ako na ni po po si yara rong rong ay ka kakakor. Ako na ni mga kakak kirapat ang tapo yara si kakawa at yata ni po. Ay yara kang antatay ay. Sariyan, si pa ato na pa ko. O sinasipa-sipa ya. O sinakataya ni kapara. Pangkana yung mayroong tigripesa, yung nari, yung ari. Ay po po taki. Ay na uki tira patan. Patira abuki na. Pasi nakatima to a atei dan tete ni kawai. Nakatima to a arata kaura. Kapuni nga iya kinakita. Yon te on nap. Takate iya sinaw ni akit nangka yon sinaw duan te iya ite tau waninne. Naki tau waninne. Pa. Kana si tau waninne wana buwa bai karang ni kakawak. Guys, pero kung kayo sinatara aron na yawaki matang akawagin ng the library, akawagin ng the archives, kasi kakawa ba sa rong kay yon din ang the modern technology as a dead and terrible as a nori yamata akira ko na kay kami ng tapo ay kalaruan ako tayo ako pa dira pa kawa yes pa kunya kaya kami ng kunya kino ang dead tua ay kami ng kunya kina pa yung yamata ato ko. I spend in the day, I spend in the day, but you know the other day, where I like the way I said, Magurion, are you? To Magurion, the way the sound wave. As Magurion, the way I think about the law of reflection. I didn't go to any capacity, damn me. I had a big idea in gay. I step racket. Men, the Baco may re yard Bacasu, Ayakaro, and Garoquire with the modern generation, Ayakapo and I did a Baco web. Ayari ki pa ita ka kinupa ya ka mimi. Sigura no ra jo na bangai. Sine me wa demini sa ka do bia. Sigura te te ni ka wai. Na ko ya ra ko ra ge ge me nei ka na tang kai na awari. Tira abu kina. Pa ka ra wa kini pa ro nga ki tira pa ko ni ka wa kina. Awani na ka ri ki da ki tiro do to wa na me to wa. Ngai dai ro ra sek. Pa ki ta wa ni ka na ba. O ara ka tei. Ay ka ato tukay na pakawakan na paanaputan ako. Ay kay. Tawanin na. Tayangan na biswain roi ay. Pangkana ka mga nani na mga nakon tukaspay na nakon tapo tapo. Awaan na takasi yan ang nabuhaka ka. Tawanin na. Ang kay. Tukin na pa. Yakura ko na tawanin na. Tinapakawa sa taypay. Ang kay ano ko sumuminta ay kay. O anang kakai. Panang kaputo. Mero yan ako. Yon yon na. Awata ko yan. Ya kana no nga ba pon da pa kong ko si pu ma ya hak yang kai te arun te ka ti ti ya pa pa ngar no te dong rong ola ma ya sa bu bu si pa si na penen ni kai ko ja pa ko wala pa ko nda ra utu wa si na bo si ya wala ga ni no ka ka ve ne kin te bo o wala ka ka te ya pa na ko si te ro ro ka mi mi o wala ko na ni ma po po sha ai da ma ga di ki pa di ki ra ke na. Bayarang ni kakao kaya si dia ni kakatong ay ay pun naro na ada language ada teak o ada cultural values katida pakan ni ikasi na ay bayaran na kita ayri ay matang pa ane ada identity kinahakim ibuakon tetapanin pangkanaan na pa ay kinahakim ni pun nanuam mara ni pun dikiam ako na dia ay kadiniam. Ayay ka po nga natin mo. Pagkukunaan niya ko, mataan niya ko, o sinakumentinan ni University ay kapura. Ang kaya ko kahit araya, mandam cultural values. Patinan yung values ay kanapan ni minayro ng takati. O na pa ka waka na pasin na kayo mayroon yara pa kasi. Sabi pa ayay ka, ako niya kintetan na kaya kakakaya niya. Nakarawa kinformulated yung yara ko na tungkuha. Ada kang eskulin datay, eskulan datay, apa aku din spiritual. Awa atawa, kena tekanang apa, aki putan aku. Pas kita wanin na iya. Taka teka titi. Teka titi yaus, ewa arun teka titi. Pa teka titi, sita wina uri na iya, yo asika upa iya. Asika nakwa temuye buah kama iya. Menipirin narakai. Karena ada orang tidak ada nama kain yang dikasih ada apa kau kau ikan isi cerita ibu kia nasi dah asyik kau nak kau macam mana mangkana kau kau macam mana bangkai ah ah tangiru akan asyik ibu ini pak akhir ayat ini ya de untuk ibu sih nak kau ini kau sih nak kau itu ibu kita nak cultural values orang language penatih metua sih nak practice it asyik nak supaya kita lagi tahu wanita ini bayangan dia tiba tua kita lagi dah orang orang penika katong na sintungaru na kunupungi dak patiruru a chama na ina nayo awa ya ko sintete yai tiruru aya kamimi para kali ke ya wana wana ara kali ke ya no rat na kun tira ibukin ko akara na kun mauri da ara ibukin ko akara na ba na kun turun paida ana kun arura na ba pasinara roi utaina ara te ka te mauri tiroi ya tapmo ele ke ben te poye paru rei karawa aru rei yonte pa ben te poke wa rei yonte pa ni papo sina mauri wa sina roi wa sina tapu mo nanga kwa ki ko nani kare ke te mauri te roi ya tapu mo nga nake te wa na i rum nga nake te re pa ko rum wa jama ta pun aya tairu ya de kona na de ke te anga nga tai na ko ibukin te ignorance aya na ke te ignorance pa te ko ada nan na tema taki pako kete ya ga yakuna ni pakan temaru wa waru kumana ngana angka na ma ngai du ko ameta bugini ma taki akan na benen deke tekanga ne ya le dang ni ka kau ki tira pakau kuna na tira pakau ni meta ngwa kuna na ada pundam am region ada pundi kiam pada pakau makan na ngai ana kali ni ko bukon tu potan na ameta aku na tete ai nanona ayai pai ka kuna support and principle. Ya de kanga ngai ngai sko ko kyo ka tpo ya ya ka ka wa kina pon rang ni ka ka wa pon kana kam pura winan nu wa ki mi ya kam ki man nga ka te na pe mi a kam ki man nga ta pe ka una a kam ko na survive ta ko na ndu ko te ka ka ngai ya out of state pa ya kan pa a pe le te pa ta ya ke ko ekwau ironte shawana wana kangai yaki kona now to take but the principle that inanona ya applicable men mwan kana wanti wana pe ni karu kwang kai ana kunne ko kungai kana eh ayare ta sha kangai yo akan ka anga de example do wana eta ko te te gire pe si bukin an wana pe na ayai te o meanga te o meyaki ye the dry season or ye the wet season I reserve the kai ko ipa ye accumulate pa in the kangang pa yo an sawai wi an tente te kangang a pyo an tente roi te kai ko an tente buka e ana ye ana ye meya men te po ye ana ke patu kai to kai te la tipin ari te o te pata karo pa ene siki wa te giripes Acara angkanya, acara an application de, tu kai, kai seminar the modern technology at the cash economy seminar ye, yes. And the principle tu kai, orang ini applicable untuk pengayu, yon the cash economy. Patiran, akhir jepin, maya yang pin ya apa kan kita tua wiki, ayam mana, anak mana yang supaya naran, ada patai, ye kan orang dari kuna naya. A ye kanuan teokai, ye kanuan nerokwanai, ye kanuan nade teokai, ye ipain dari kinte kawai. Kona kare kare ya kanuan te, ana principle teokai ya nanai ya, ngkai nakon te pai, nakon te cash economy ya aku menai naro nangkai. Angin te wana apa mana kanganga ni kapende, si men te mane, pa te mane ya nanaki, pa angai ya te pai numakuri, kaya angin to. Asika kwa uwa, Angkayaro ko the epidemic at the coronavirus. Ato ay pa aragin kita pwa. Awa ika survive when tata yayo. Na kaya makuri yon na principle diokay. Tinanda pa ika wealthy in tata yay. Ngayay escape mo yon tanga.

Ate pua tarawa, ate ta ya yo, kona pua safana. Pako kai rotak, na, ate ra abugina, kwai sinanukua, anareide isubu. You are on the basic principles, you are on the cultural values, our own, that thing. Na yare ipu busing kami, na sentungaru, tari no amane rana, dabu ikamme na yeng. Kada ya isipu miya ikame au kera miya ikame atatai. Anai da pakao mairu ya. Kawa kinda ntepu. Kawa sipai sipai ya. Pa. Ya roko the generation. Dita ya. Ako na nikaroa yu pae kakami. Yon. Kana ipu buk the modern technology. Tira pakao wa asa mena inano nangkai ya asa mena inano tepura unni metang. Aka manu kunia kinku wa iru ya secretos. Platos, the nine principles in the physics, mathematics, formulas. I may read an agonquagi. Anaka, modern scientists, they can say, a base never may on the principles. So in Ganaran of Sinakati Matuarakati, our cultural values, they got one day in the Kawaki. As in a day, nature them, as in a Kawakina. Pangaya kakatungara. O ngaya. Tepoy, asika kwa waa, kwa si pundangin ka awakini, kwa si ngaya wain ka upo ito. Saki ko nandangin nupuakin temane. Masi nupuakin kanaan na pa yay temane iroura. O yay na pa, ala national identity. Kwa sa taakin nupo woyay, papundu indo amatangay. O saki na kung nandupuakin kay, ayakya kanwan. Awai kay ka nga, Dede tapi wah ada kangai takin lah. Pakai si cover the outline. But there are the importance of cultural values of our language. Ya wah apa yang kena inan lah. Ungkai ingkai takai. Isi takai yon. The surface. Masih kau nanti tua na yang mungkin tua na. Ayat lagi kau nanti pen. Bangkana si kapar akan nanti kira yang. Ni cerana nak. Ah. Dari kita amat dapat amat eh tuan-tuan orang nurat. Mencintai mu ayo. Cina kawa cina basic principles. Anak turun poin kami. Dain tekanan ayo. Dain tu coronavirus ayo. Ilang ni kan aku nang dia in apply. And principles of Kiribati principle and value. Kawa kina teman. Pakuangan aku kena survive. Lalu nanti cina tuan amat tuan. Pain na tekali ni ni atung ya ba pa pa ngai sesti na makuri ah pain na ti tuang ta ka ah ai dei dei ya kana pa ni na ko kan ya na ku men dara kain ka men awa na national anthem wa to wale ka yo ti to kuna e kana ko na pain na na ai ta ta wa ni ni ti roi di sina po sesi un pai ka roi ka ti ye ka roi ka ti ye ka uplifting. Aje ka wish kura ke mesina kita wanenze dikate ye ka sina woshi da dikate ye ke kate ye ka anake ka boye ye tade da ye sinang dia in kai nu boshi da patario ngai da inalun je ba sima ka ye ka sima ka ni ruwa o sina ta ka ara ke pa mesina ki kanawa te ka kai wi puni merena da kita cepatkan lagi nol atau mendang karena itu anak kita kangen. Tapi nanti kapan? Kita naik buku. Penan dari orang yang nuan, dengan sentuhan. Okay, kaya. Pada tenan dulu nano. Ah, tema awak macam apa? Bangai ya nak kiri dengan kami. Inilah kawaii karoi. Karena ada tu tahu kita pun terlalu orang roy di. Pa, dia awam ya, kami kiri di bengkai. Awami kai di pai pun tena obstacle na mi makuri. The obstacle na learning, the obstacle at home between wife and husband, merenan tena antang. Aya to pa yere rang ni kakawaki. Atay ya po kuna tukan ni kai yay. Kuna kangan tukan ni kai yay. Kana kui di inanun na yare di. Tamem mo asinam. Asibum. Taya ka aki kakwachan na nganaki. Dain tu kapan yang buat lagi mohon kita nak kita pem, ada kanawa kia ya kanawa kita paham kita, atau buat lagi ane rana kita udah pasti pakai porau, tapi kalau pakai porau kau yai, awak pernah dengar ni kau

0: antea kai ka ka ko na na ako na pai na te toto kai kai pai diam te mauri te roi o te tapu mo awa kan te tea kai kai ngai yaren kai ya man to te ni kita na te mwenga aka susu kwa ina nom aka men sen panen pakatina antea kan nda paka u na koi mo aka tea kan ka pai ya taku te tea ka kind words never die aki mama te tea kan na pu pai diam tai na yaar te na sini kiri pas Tenai sin tungaru. Ke kome na ia I an Aotearoa, I an Austeria, I an Kaipuke, I an Tāpuna, I an Europe, I an Asia. I o punta panana, pa e mga tepuka ki mairon. Te unumane te menna, ara kono ami unumane te menna, me I an Aotearoa, I pukina ka pakaiami, a kurei mi, sina nana tauana, sina kukurei, a sina ua te teamo, pa I dia rantaina ko, te menna uri. I dia min ta taina ko na na mi puporau te nauri te roi atta pomo anda se da po ko de tikero ai
1: Oani a harogoi rana pentu kin nara maroro on te tai
2: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Mabomo, tikero ai.